National Court of Justice ke te ICJ, te kaua pong, pa e katai ang kai wanua tu, nunga ta te akanda nei tape rara mea purais, yon te aroni pai pai, nunga ua asmakoro a ke aune a kini, te ICJ e kina kina pe pa anakapowi te an nape, e nā ki kona anuwea kua ni pusmai e te keisa ane ang kai purais, e tuai, kina maakan te ICJ, ne kona nongorai a ye tape rara ape yon une a kina te aroni pai pai. Ana unia ki wanua tu e yesa ni kana kwa kina ko Paris, dero pa e na kona anna taa ki nanon purans, pa e kukurei pa e na ongura e ki e ya unia ki ane irounda na kapo wite o na pe te ICJ ke e aki. Purans e puntua ni kana kwa panana pa te rana ya uyo on the case are e wosira ki e wanua tu ane, narun are e sisira ki na ki e te tapo ni kare ki rongorongo. Reuters. Ana case vanua tu e wusira ki e i punion unia ki na nasmakoro aika Matthew Highland au Hunter Highland wo wa habe aika arigimente varekeno. Nte mera vai te pete pete e te ne bubua te kilomitara roana. I mei nukun apeni prans te pete pete e New Caledonia o i mei ia ki mei nukun vanua tu. Apundagin wareri ke smakoro aika i awakia e mea kai ei. Mea paina ki na iroun teuwana tiepe, e na kona annangan tiepe ane, mea ravanna sa makoro kanne, a kaupai ia pa anapai. O esa te wapare karawa ki mena yamane ni puaka Amerika ni usiran, e te Penryn Port, ari imenan kuan nana tapo ni puaka Amerika ni makoro nte Cook Islands me miang, instantangi ni ka weke isi siraki, papukin teraro ai katiana iroia ape a kanne, o ena yei ka nganga ai ka anariki me yei na konteo tapanin. Meta kona Prime Minister te Cook Islands e Mark Brown, pa te wapu ane, e nariki pa kawain te meu na koya kain Penryn ontak pa karawan te wapu na pe ane, e na kapenea ono pui te milion te manen Amerika, pon te wanan kaya na karikira ke tepe e nadangini pupurans pa karawaki. Akatano ata Amerika ane usiren karawan te wapu ane, ari apone kaini manenna, yon pala un te wiki ei. Oni perita pa te wapu na pe ane, e na karikia te kawai e meno, Ibukin te roko yon te makoro e irani sona kwane, ondi ki nape paha kata me roan te reitaki ibukin te bea panin. Ondi ita nungraam rongrongon na penno on nape. Women tani makuri ya kia pe ainanu ntaya ni kawa inanu ke tanula ke aaka mea waki imiin te wana tapun te wiki ni pe imiin dikin te ranga ya kurakura yon san ne Paul Messina ari amete yei te wana te ngate ni bupu ameta. Dayan tamne ya ki apusina ko awas tamne ya Sanjaya Shah o Kapi Mashashin ki akaska ki niko sana kwa ki may nanun titapu niko Royce men aidan te karanga at the Drizzle 3A Aitrabawa. Apo ni kwa ki mani ya kanne yoni pe iya o waeya o awaya kwa nika kipea ki nakontio nora ki I Kathmandu atu nika van Nepal. Ye idiki ten ngao ni merwa men ake akana mekina ki pa apean te kawai inano ari apean pe yei mani ika wumen na ikai. Yeiriki te pupua aika atua ireke rapataia ake amakure na pentaien kawai inanu. Te tapo niko Royce are etei ya antare imetanuin te karanga ane Drizzle River are eriki ya ite ranga. Rongrongon teke ni mea wia uomentani makuri ya kane e kareke te ungannanu o Johnny Mackey. Eriki te ranga de Drizzle River te kateni po ngeanako. O e katawtau wake pa eriki menu umunako te proaki nice. E pupura ita upukin te meunga ye tante karanga ane. Apo ni kasikaki na kuwa nudupe kia ki kate itei meenga o te ye ni kawai ni korakora nte ranga ane. O watei metua ni pua eraka yon te wana te ngā te ometa. O ni kapene nung raam rongrongon ape no nabe. Esa ne peristen sa atin China ni mga kaweke te itapera rame te United Kingdom yon te Falkland Highlands. O ni kawring pa inakuna ni koroi katua anako yarapata ake anakoroi makuri ni ke noera nuwakaani me ape akane ay ipa ipa yei puritan. Nane meruru anako ya kaina pena o itaku a vie a milei. Pantita yei o iti metu atin China ni kona narani ape akane Falkland Highlands papunna pena. E na kona teha na peristen sa atin China ane I mini meni wongo ari Amerika. E nangaki irana teitera te wana ibuki nunea kinan te Falkland Highlands. E taku milei pa te Sea Lion Oil Field, te tapo ari enakona anuaki anakampana puritan o itereera, ni karawa ya kakai ipukin tioera enapondiki pa te kaanganga. Enge nani o taku te tauteaka ni puritan ke te United Kingdom pa erangini mea tata pa kain Falkland Highlands, ia inoa me taia ni puni kapongana kaupaina peia narune e tangiria. Ako punti mea to nungra anako ni panani kiripes, akane muatukin nam rongorongo, ipukin nungra ama kiasari kini katavrawaki, menna naru.
rongrong panani kiri pesta.

Kupun dei me tuan nong rai yon panan meo ri FM 89.9 kia om ta inkai tepi mea waroi te minisi min tepi mea wawa au kantari nga pako puni pen katawa nong mei tani kia na taurai muan dei tong ram yon panan meo ri FM 89.9 kata nuata kia tangirakina koia ibukin nong ram te tawa nong wa yo te temuan rao.

na ko iya na koraki o na usu ororo na ko taripia tanoi yo antapiti owe o tarawa usu nupuna e terepu kanikuwa ntapo ake kama amena yai nasina sibuna ntapo nako sokosa metukurei pa yesa nike akawetiana sinara o sipura manera o tarira ya muante tangiraki taripia tanoi ewe ni rapatana na nausina sina rikan nuto yetan tenei itemaiku ni wakaan me tepura tento enaka iya ki rapatana na kontepong temonipong isuwa ntepetempa uo watanga wapu ima onowa takatanua taane ya na kome iroguya na sina sipuna aika suku imiena metangirana. Awa yo iriana tukuna ria tangiraki. Hapen tiroai me takapai.

Nakoy yan asina tapiyata, may apuhum makin, may nasimi yon taraw. Achi may apuhum teraymen, may nasimi yon Christmas. Kanuan tarina kiyakia sikuwa ntaapu ariyakama amena yay. Anausu mayroong tamena sikuwa pupetake tokarerey. Anausu mayroong sinana towatemerewe peroy eresipete. Roroan mea naki a kina rauni maane e tangira ki roura anginei a sikua. Sakosa me tena nukawaki pa iasa ni kea kawetiana nki e tairiki ntakani mepung ahuan tepe tempa yoan na pena e makin. Ewe nendrau irougi anasina taakuria me aonipei ipakantei e yoani makin. Inakayakin tiyaw at yanuan ipakantain tepong ayo takonopong on dimiyaki me anatayipura ipakapuraw yon na pena emakin. Sakoin kami anawsu ang ineya yon tarawa nakon narasusa nikasisuaroy on dimiyaki me anatayipura ipakapuraw ni mengaya na sina tepong na iki Merote rapaere itaporio. Awane meiruwia nasina sepuna anausu aikasuku imina metangirana amuantepes. Awayo idiana tukunari atangiraki. Aipesira peika kwanganira meiruwia kanti charismatic. Pa iriante katanwatan nanoka wakayo.

Menimino ram kunam de tokoranan ya karo koiran narata inte pakantaya yo. Ai pon si tipi mewan wari kiti menis mangkai kiyo enang po wawa kiyo kantani ngangkai pa kopun pen san katawan o mekan kin ni nikararan kapi angkai nikararan ukam kin karua min kanam de tetawan o wayo kiyo tima tuan ronai no ram yon paran bauri FM 89.9. Na tauroa iki ni wakina ko gin ka kana ko ikano no rama ika na kana ko ro kana wan nam pakanta ye puri ri ayu ke tapi ko ro kuna ma gin dari ni me tapi wan ko ko ngora ika ki motu to men nam po takini makuri ya ki a ti me tuana pen ni pok to kai kan wan no rama yon panan me uri FM 89.9 te sina tauroa ni wakina ko ke bikin kan wan nam pakanta ye yu an tauroa mo ndei su ko me kapeni en no kun nam katanwa tan nanu kawa kariya tangira kina konan ti. Tapi kan tanya puri dia.

peso merchant. Nakoy mi business yon tarawa tayo na ng peso o yon na penta pa kigi na network o the phone kam na pen ni Mary. To ina po ni pen ro kuyom te ko ay bukin te para man ni katuwa pong o ay nang kakayan min tayan po pay pa ko na kaperansa. Ni kapunganan ang men peso service. O po nga yato wa ng kaita kawaii ako na nape ni buki ko ibugin kapipitian ng makuri ay. Register business pa yung handig ang QR code. Aki apon tirire yon. Ako ko na nape ni busmaya te popay menika po nga naan ng tarapon. Kwa kira rame ibugin tayan ni kirapa ang kastama apopay nape mena yung tarapon ni kapunga na the digital payments. Kwa kikaino ni ibugin ng kaparens ni kapene minta yan popay apene ni kawaki na kiroy at ngay ako na suwa yay kentimina on download on kaparen tam popay nito yaro kutangiria. Waki mga pia ni kakayan ako tayan receipts ki tibia pa ni makuli. Nguyen tayan po pa ya ki karawaki na mandem paisa inarayan ako na main state bank account ni katuawi. Aki atapitapia mito ko na mga nako na karina aman in the bank. Mpesa pantuwa na takawaya na po kia tiro radikiraki na business ni main na kontaniya ya kapo ya kapunga na aking kain joan na ape. Aki rapatan temani. Aki ang mga kahangay pinipayang tinikira ya tuki mga temakuri na tibia pa. Ibay si ang kaparens. Yako na ntawi minang popay inanantupi na teririki. Nkana ko na nuyay tariponira yon ara free line e wawa kia wawa keisua tenua towana awa kia kia wawa ruwewa keisua tenua towana awa kia kia wanua ni mewa ipukin karinan ng business nitay. Te embesa, te sakapibetia aron meaw.

Oh, kubun teme tuan nong ora yon panan meuri FM 89.9. Kena tauro ari ki ni ka ka kanu nong ora mam katan wata. Nanu kawa keri ya tangira kina kuna. Te tupakan taya teme aruayo.

Oh, open the metano ora yon baran meori FM 89.9. Oh, I'm thinking upon iteraroi. Iteraroi, awa ken na tauroi data kanwan uram te kai sataya pa yasan. Jero kon tokin ang kanwan te tipong ari te ari kamen karia dia kiki te wakin karipi paura ri na. Wakina kiwani peso, ki ero kontokin ang detaya yu. Ang kay de detaya iti sa ongra, ki kuna mga tauroin de ita ongram. Mayana, na meroro tautana ti kausun na pera. Awara tauteka, His Excellency Tanes Mamaw. Ki de, na meroro ayu ari. Na meroro ayu ari, apupoto. Ya buputo ana meroro ayo yo ante temakurin karepe paura re ya rokon tokina deponga yo ye kona tauroi nora ke men min nora nam katang tang e wori rekayo ha ya tauroi ne pende sibo te nana meroro to utana te presidency bugin te tawakin karepe paura re ya rokon tokina nte te tayo

Many min ram nana mero ro ni kai tau te ra ara presidencia karinia ke honorable te his excellency president Tanis Mamo ke ya karakoi den narata indi ndo pakan tai yo ai point si wapui me wo wari ki timi timi ni simang kai hoi nang poni me wo uringa ni poni me wo na manga tau roi ndai ta nguram men teru ni kari ki ro men panan ki bes ke kuna ngura yakin ang kanyam rong rong ke ko kon dikin ora mam dong dong ngi dipes dong dong na pemo yo tebe tebe ki me ona pe ay ko was na kai to wa to we ke bukin te me ton te me wa te me rung ay mora ra diki na ko ira ngai ra kan te kan pe so ke bukin te te to wa yen ni kare ke pe ke ani po kan ni yon te to wa kin kare pe paura ya ero kon to kin an te po ngai yo ke au kan tani nga pa akia te pa ye kari ki kesi na karapari kito we bukin te te meto na na kakao kin na yaki tuki aya kesa na meto kina kiti karokuwa te mente ta yare wa kina kia ite te wa kini karipa paura yu kien karokuwa yaro konto kina te detay yu ke te meru ante te pakanta yu ke na taurua in deitang kanya kanuwa nung ram yuan panani meuri FM 89.9 mstaro aniko riki puninga yang fang sos ke kuna meuri ngera kwa ronai me yani mengam yuan peom yuan nampas kero kore itai men chonon raina rawagi kero kore isira me yon nape waipun na penna kosina nuk ke te panani kami auri hau ngantani ngang kai pa kwabuni pen koro aina kospangam maika kwaguru ima inti amta iriki ke uringani poni me awan na mga tauroan di itong ram me te tiru ni karikirongrong men panani kiribes.

kuna meuri ai kai rong rong pokin no ra ma kyasen ka tawra ba ki menna no run kare rong rong ba nani kiri pes rong rong ne ben mayo rong rong ti pete veki a rong rong ne ben no nade a ke na mare ka kina goim i rong me yeri na ta teri pe tias i te pewa tapo ni makuri ake ai ni metaro ai ni kai nes meta kare pe paura ari eva ki na no ni monte wi ke ai yon peso tapo ni makuri ake yaki apun tang intena meteno no ake ngai ake ane na gei te yeni pom awa ke office na pe kai ake apa ga yan te ma ke are uraura are ake kata wa ki pa ana kaina ki enge nan ne ko angon te run kare kero ngoro awa ana ta roi office ai kai nu ki meta roi ya insan te ma kuri na ko ni kare pu yan te yeni po mai kai e ko ata ke na bemenda no office te perestens pa e kata uta wa ki kare pu yan te yeni po ai kai na ko te po ngai yu i na nun te no noi peso ni mo mente awa te puina ngi mo ni ngapon Women no apista ke pontanda pe kau men na pota ke makuri ti tau tega ke asa ni ke ya kana bubu si te ba makuru ya makin ipuki ni kata me roa na yena mo pa ina kona antiki pa te wona te tapo ari ina kona ni bo bo ke ipuki ni tani ni neu awari asa ni kara ira ki no kira tara man ta be sa na ko ye simen na apista pota ke na kau pa apista ai kai a ke pontanda pe kau men te pota ke ni makuri ipuki ni kari kira ke a gati me to ani kora kora Oti men na ria kaira te mananga men te pota ki nakawa, ni manga na ria tape mea kapopea ni kaupaira mei tari. I mii ni kawara ni te apamakoroa iu. Ni te mananga na vea iu, o inarangi ni popoki ipuki ni yatani ani mea uka ni te apamakoroa iu. Ni te ero, pa anakona ni karika tena muane, pa te uana te tapo ni kapopeika, o meri ni kita peua mei tari. Ai iu pun te muante tere, awari e karawaki ai te kataratara ipuki ni katien tamne in te tunga, Ari ena kona ni ka wari reke osa na kontari, nta in te ora nako. Te in te tunga, ena rangi ni popo kina pei pukin tutokoa ni ika ni ka akang mei merawa. Ake anamia nga kona an rosa roiga ika ke meri, ake atake tena kin ka popo yaki ina nintena mo, nsante kata meroa. E ponna nga nakakarau te sim, ari ena kumakin na kon te pota kini makuri pukin karikirake, au kati ime toa ni korakora ni putokan te karikirake ei. Niko taki me te kaosira ni makin, niko atanda nuia. Ni ka meni ngai nga on tau roi, ni po uto kaa vaakin te makuri. O yesai na empesi isai na nanga na kotiniwa trucks, na kon tebe makuro yebe meeme, ike ya pusmaaya ki ka aika iro untesta te imen tebe makuro ayu, a wale pon te minista na pangaiya, e toka ipure raapia ua. Eko atake menna na empesi isai na pa e karawa ki te anga paintangira, aika yoya ua vaa trucks, ake asan rokora bataye iyo antarawa, a wale teka tiniwa, Yani kawainan roku. Awareka aikai anarangi ni popo ki nakonda na waki te kamsira me anapota no ameta yon tepe makoro yep meme. Ayo po ni kanuan na narita ke ata merwa te tau tekan saina me te tau tekan ni kiripes. Ipo ki ni po toka ai e tena sini kiripes yon apa makoro ni kiripes ni kabuta. On deitan nungura am rokorongun apen tepe tepe ki. Yesen tangi ni kokakorua ya keaka anapota ki ni makuri pisi tapi uwa ake ata kai mea kamai nga kia tani bubusi ya tani meaka irari kini kawaina na tapu te pota noameta awariyo na pia kaurin na koya pota ki akane patira i popoki ake anariki na koya ameta ake anarotaki pota ki ni makuri ya ke ata pi mete kamai ngei atuai konani kwa sena kwa patira i popoki na koya ameta o tani bubusi o tani meaka irari kini kawai awandai ya na tapi pukia Tera inatiki na koya ameta kani imini kama inga kia, menna na tapute pota no ameta. Menda yenna ki mea tata kani o yakari kia tera rame iro ya pota kia kia tapi mea mingo roya ino ameta yo ameta. Pataraan ewa ki tega maingi na koya ea kan no ameta kani o etuai tau roi waki ake na kapusirawa arun tega mainga ani. Etako na usi ni kabowi te United Nations at the International Court of Justice ke te ICJ te kawapong, Pa, e katayang kai wanwatu, nung wata te akan nanay taperara mea purens, yon tiyaro ni paipay, nung wawa smakoro ake aune akini. Te ICJ e kinakina pe pa anakapowi tiyo anape. E naki ko naan wekwa ni pusmaya te keisaan yang kai purens, e tuay kinama kan te ICJ, ni ko naan nung orai ay taperara ape yon une akinan tiyaro ni paipay. Ana une aki wanwatu e yesa ni kanakwa kinako Paris, dero pa e nakonaan na taaki nanon purens, Pae kukurei pa enangora yake ya uneaki ane irounda na kapo wite wa nape ya tia ICJ ke eaki. Puranse puntua inikana kwa panana patirana yangu yon te case are ewa sirakea vanuatu ane. Narun are esi sirakina kiai te tapo ni karike rongorongo. Reuters.
ana case vanua tu e usera ki e i ponion un eki na nes makoro aika Matthew Highland ho Hunter Highland wo wa habe aika ariki mente vare keno nte mera vai te pete peke e tene bubua te kilometara roana i mei nukun apiani Prince nte pete peke e New Caledonia o i mei eki mei nukun vanua tu apun dangin wareri ke smakoro aikai awakia e mea kai ei me apaina ki nai roun teo wana tiape e na kona nangan tiape ane me ravan na smakoro kande a haupai i apa anapai. O isa te wapare karawaki mena yamane ni puaka Amerika ni usiran e te Penryn Port ari eminan kwa nana tapo ni puaka Amerika ni makoron te Cook Islands me miang instantangi ni ka wege isi siraki papukin te raro aika tiana iroia apea kande o ena yei ka nganga aika anariki me yei na konti otapanin. Me tako na Prime Minister te Cook Islands e Mark Brown pa te wapu ane, enariki pa kawain te meu na koya hain Penryn antaku pa karawan te wapu na peane, ena kapenea ono pui te milion te manin Amerika. Pon te wanangkai ana karikira ke tepe e ena rangini pupurans pa karawaki. Akatano ata Amerika ane usirean karawan te wapu ane, ari apuni kai ni maninna, yon palaun te wiki ei. Oni perita pa te wapu na peane, ena karikia te kawai e meno, ibukin te roko yon te makoro e irangi sona kwaane, ondi ki nepe pa hakata meru ante reitaki ibukin te pe panin. Ondi ita noraam rongrongon na pen non nape. Uomen tani makuri ya kia pe ai nanun tayani kawai inanu, ke tanula ke aaka me waki, imiin te wana tapun te wiki ni pe imiin dikin te ranga ya korakora, yon san ne Paul Messina ari amete yei te wana te ngate ni bupu ameta. Dayan tamne ya ki apusina ko awas tamne ya Sanjaya Shah o Kapi Mashashin ki akaska ki nikosana ko ki may nanun titapu niko Royce men aidan te karanga at the Trisil 3A Aitrabawa. Apo ni ko ki mania kanne yoni pe iya o waeya o awaya ko nika ki peya ki nakontiyo nara ki i Kathmandu ato nika avan Nepal. Yei teni ngau nimeru amen ake akaname ki nakipa apean te kawai inano ari apean pe yei mane ika wumen na ikai. Yeiriki te pupua aika atua ireke rapataia ake amakure na pentaien kawai inanu. Te tapo niko Royce are etei i antare imetanuin te karanga ane Treasury River are eriki ya ite ranga. Rongrongon teke ni mea wia uomentani makuria kane e karike te ungannanu o tioni meki. Eriki te ranga de Treasury River te kateni pongea nako. O e katautaua ki pa eriki menu umunako nte puroaki nice. E pupura i taupukin te meunga i etan te karanga ane. Apo ni kaskakina kua anu urupe kiaki, kate i tei meenga o te eni kawai ni korakoran te ranga ane. O wate i metua ni pua eraka yon te wana te ngā te ameta. O ni kakene nung raam rongrongon a penno nape. Yesa ne peristen saatin China ni mga kaweke te itaperara me te United Kingdom yon te Falkland Highlands. O ni kawring pa ina kuna ni koroi katua na koyarapata aki anakoroi makuri ni ke noera ni wakani me ape akane ai ipa ipa yei puritan. Nana meruru na koyakai na pena o etapu a vie a milei. Pantata yei o etei metu atin China ni kona narani ape akane Falkland Highlands papun na pena. E na kona teka na peresten saatin China ane i mini meni wongo ari Amerika. E nangaki irana teitera te wana ipukin unekinan te Falkland Highlands. E tako milei pa te Sea Lion Oilfield, te tapo ari enakona anua ake anakampana puritan o itereera, ni karawa iaka kai ipukin tioera enapondiki pa te kaanganga. Enge nani o tako te tau teaka ni puritan ke te United Kingdom pa erangi ni mea tata pa kain Falkland Highlands, ia ino ame taia ni puni kapunga na kaupa ina peia narune e tangiria. Ako punti mea to nongra anako ni panani kiripas, akan ne mua tukin nam rongorongo, ipukin nongra ama ke astari kini katapravaki. Men na naruun e karikirongorongo, panani kiri pääsi.

0: Meri min nung ram kunam de tokara nan ya gar ko iran dar ta in de te tal me yon ta ye ipori ri yu ki ki ta me ro yu ki am ta in kai ya puni tera roi I tera roi ni me ko na ta roi mo ni ko ka kanwa nung ram ki ana meroro kausun na pera ara ta ute is excellency tanis mamau ki ana meroro yu ari ya popoto me te te wa ki ni kare pe paurari ya ro kon tokina de detalle yo.
1: Na koi mi ka en peso un mane a una ine. Tanti te meia a kaunsera. A tanu in nar me a karesa te rorondi kirak tani pisinis. Communities, NGOs, development partners, o i kain peso ni kapen en deita ki makain toko tarawa, tarawa te ina inan, tarawa te ina ieta, o i kain kiripes ni kapen. Ni pana ante meo o te merurung, meiro natuara a maka, a kam na pene ni meuri. O meruro e nako, i pupoto ion katano takin te pepaire i bukin kamenomenu, meuri mi o tararuantira u ion peso, inanon karawan te mokurin karipopaura, ke the state of public emergency. Are moana ki mense kawapom, te uana iai pong in tepetemba, na konta kono pong, ime wa iai in tepetemba, in teririki iai, ua tanga wapu ime ono. Na umeroro ane, o akaturuturua ki paika akakawa, te uana, te onga taeka na konta iai in pepaire. Tuua me ka esis, uua irakin nanon ta iai ni kauring, zero pa ena busiroi te makuri are kare puyan paur a te katenua kunda rapu busi na kunda tuara pa ena te imetoa ni ka awaki na apera te pota nometa a taani makuri e te kare pu paur te namakin te tayere ime roro iei ke tau ami namakin kami ake ka mongora na ume roro te tayane te akakira ena iei te meroa te nano kukoraki a te meaku kai se taia pa kare puen paura sa ki te pai a pibit a mai ska nganga ki te nan risk e ka haki kona na tak na ye te kanta ni ngaya papa ki pa ana na koroi pa ni kapet nan te taia io au meroro e na popoto io an te ka kaitau na te kara para pa nte i bukin te tau tek a ka ni kilipes nko an waki wairang na koroi te makuri nan korakora te ipu upuki merene nana pōtaki ni makuri nako te tautek, na ia kampana pōtaki a kei nā ameta ki tana ni NGOs, tante o a maisiriki. E rangi ka kukure i o, wa e kata roi te ikare kipai e raka i pēna, wa sipi aka te imeto ati. Ia moana te kaita o epes, nako ia ara development partners. Te tautek o ikai New Zealand, te itaki mea te ai kamisene New Zealand, o ikai nanobis i kiripes, ibukin pepearo ngāni, na apiria kina ndoko ia ka ande New Zealand Defence Force. Awa ia ibubuki na anga i kapas. Idatikin apiria kina ndoko ia ka ande New Zealand Defence Force. O apun karo inapa kwa stambe in tapo ni kamenomen. Ke manepa ibukin na ika kakiputu a kemen in tapo kan. Au kaita u epas na koya ka ande New Zealand Defence Force. Ibukin wakinan na makurian chakaripo paura. Nanga kaya ndiki paura. Apun na iya iyango ni kata maro ke tege technical advice. Kun nga iya ika ato karana ko me toan te mokuri. As ka kaita upa ena koroi tain karipo paura. Nte nana are karawa ki men te uana nte petemba a ni karipo paura nte nunu. Are karawa ki nte konupung ni me ua nte petemba. Ya ka kaita una pa na kondabata ika te UNICEF ipukin te angare irei na ko iatei. Kind the Kiribati Red Cross, come down in Pesindapa, Ibukinami Bubuki, Daraway at Animeka and Maniataya, Nikotaki Makari Ate, Yakarapoyana Patanti, Yakasan Nangapaya, Nipubuki, Nakoya, Kain Maniataya, Dayton Mea, Kaya Ration, Atan Mokuri, the Mwasa, Akati Matuansu with the Kia Kain Maniapa, Nangari Inapa Nakoya, Aukaita Untaya, Yakanawa. Nukiria na puota kina kwa ni mokuri te tautaka ki tanaan ministries. Awa te judiciary, te tapo ni kapuwi. Deita ki mea anakampana te tautaka ki tanaan neso uis. aro me ya kariksa ti UXO task force o ai kai na wapis ti sa korupo ki na konta kapines ta ni korupo ki na kai na yapis ti sa kaistu ma kai na napis kai the national disaster risk management office na ye bubu ki bukin karawan ti survey a kama na nan na ye transport ti bukin kamai ngaya kai ni peso na kon maneta Kami pun kami ini katakan, agak masa ni bubuk ini cera, agak amais. Irang ini kau wajah tak, ada tay agak amais, agak pivot ya temukur. Kami bersenda pak, asal nak terima tuan. At this juncture, I would like to acknowledge and commend the New Zealand Defence Force for an excellent job. This is an unprecedented event that we will always remember. It is also an event that further deepens our diplomatic relations between Kiribati and New Zealand. On behalf of the people of Kiribati, especially those residing in Peso, South and North Tarawa, and nearby highlands, I express my heartfelt gratitude. Sinapu Satwara, Amwantamaka, Pahanatimeto Anikawakini Yapara, Awarapota Nam. Mana Yoruru Kuntokina Umiruru, Ayakatoka Yora, Anapau, Kiribati, Aritanauri, Teroi, Ati tapo mo yaran kapen, kampesin dap. Amin tapo ni pa iya mangodi. Peristens, tanes, mamaw.

Langoya, the minise. Ugeria Iponirom. Wakarika came and bind in Magureka, Yaina Pedro, Yatokorake, Karang in Nikimen, Natuatunga Kintokanikai. Yay, why bame? Why wham? Metam make a woa. Taponi bame, a wake up rurum. Ariponakamena, and Kanako can dig it at the Sarapia Kangue. Kapungana yang bayi maguria kani, ada kena ekona. Awan terai ya tanu ana ana metan niki. Tukorak ya kani apun nama rakin nape menrau rau eka akaputa. Maya bayi nama rakin daru buun, me bis, me kain waiti ke. Kabayan naya kau eka pun siti arana nape me keirom. Tawa tunga kintia nape. Pa awam tay kani ni Korea mensmas. Me Korea ina taya. Pa bayi ni kapanya ke ya irau ya. Pon ya ina peirom, ngi amuana ayawaki. Kupon ko na ang takaka ni kukuri andro kong terapya ka umetito ka ni kay ang kanakupunta ko pa kukona. Kutuwa mew nambay ni makuri ka na irom nambuwa ka e korineya pa yay peyem, yay wem o yay na peka prorom may kakukapunga na aw ameta ay karira ki amen niki awa akinapin na yarom na kia okoroya. Ang kwa ite mauku e kupundiay ni kahitara ko iponirom kuriya hindi niya nyem kiyam tapo kuriya hindi aki natitapo e kutangirian na ko yay. Maisira ya kotangiria ni kamete paye ibu kente kuwa uwa pa kona ataya. Meuringa pa atiaswa, yaesa ni katua meauko, me ampaini mmakuri, me ipu nangani ko tipepe aire pa kona kanga ni kapuonga nai, ibu kenda mtoko areko uwa yakina. Teunga nano, eria innako mentaam naim areina nom, akuria ini inimeki, pa kuwangan toka ni kai. Ngayari ukeria ipo ni rom, rau, pa kuponi vungiaki meapahani kapene, ake ya ina peirou ya tekuraki, aika toka ni kai inanon meauya. Ampai ni makuri akan airom, hari kari ke kau mengaya jiswa. Apa ni makuri na pe mengaya tan to kanikai. Wah kengkai, atau ya tonga ya kangai, ipe pe ngam makuri, mengkangai, ipo ni kona. Yang oya, ente minisai.

Ako na meron yung kuya ko, time ito ang doon ay nawan ti pakantaya ka ni mga tayari kayo. Kit sa minang kayo noon nara metin na no program ki kuna kaya tangira kina kuya yon pa na ni meuri FM 89.9. Kaya ngayon ka na yay kuna me ako tangiria pa inaungura ya kinaki nawan ti pakantaya ta meron ayo. Kaya yon pa na ni meuri FM 89.9. Kwa rita ki kaya ni message na ko nara Facebook page. PPA meuri FM 89.9. Kaya na pen daisy ko mekay. Ibusti ma ero ko na message ki yon ni kanako ako na ero ko tangiria. Ke may idea na meroro ke bukin kanwan de am pakantaya yo ke am panam katikiroy na koya am kurak ke yan me ngam ori kinta po ke kwa kwarano kwararano ko mangai ken den titaye yo sina tawroin wa kina kanwan nara metin na program ni karo kwa po ni su ke ta wan gan nara tayre sina musrawai kanwan nara metin na program de pakantaya yo ke bukin mga reitan ng ram kakandik yung ramam rungrungon kilibes, kaya rungrungon na pemayo, tepe-tepe kit me on nap.

Epon te mea tuana penua ki na kwanua nara metenda no program ki e kuna ki a tangiraki katanga ki e yon panani meuri FM 89.9. Sina taura nganin wasimaya ra aramon bubusi ki te ramon metenda no ari erokon te tapakantaya yo ya ka ngai te akana meuri FM 89.9. Ya bubusi te kuna are reggaeton lento meiro wia ka in CNCO or Litsu Mix. Pa sinaka meaura no ngora ye kurapa ya karapa kore ki susane sare ke ndona kira nara metinna no program te tairi ke yo ke ende temon tairi ke apuri ri yo ke te yo nara metinna no program ke te yon panan meauri FM 89.9 wa yon kan ne metinna no ko tangire pe no ngora ye knak ke yo kan tan ngamen na kon kunam mayo ay na puni pen na ko kaina American ne ke Nakoro ay na pa yay kanwan na muwi kenda yu. Men nam tapro ko rodi na pa yay. Din, tapakantay yay.

Sina tawra di kini busmaira pubusi yari yang mengatangira kina pena ko nanti tepakan taya yo kang ay tiyakan. Mauri FM 89.9. Ya pubusi tiyakuna are karina yi nipurom are anaki roon erai cho eo. Pa na kami awai nongora yai me yon awama ke meikai. Kura harapa. Ia karapa kori kini koya kunama yo ke au katani nga men nakon kunama yo ay napuni pen. Nakoroa yei kanuan nungoraam te ntepakanta yei yuyoan panahan meuri FM 89.9 sina kame awira na peidari gim nungoraa nakon kunama yo.

Amen minong ram kunam de tukuranan ke akar ko iran narata inte tapakan tayo yo ke inte tawanta iri kayo ke te ay pun si wapu ime wan war kiti minisman kayo ay nang poisua uringan na poisua na mga tauro ay dikin data ung ram ke in kawakakanwan ng ram am rongrongon kiripas rongrongon na pema yo dipitipi may anab sipon de matuan na pen wakin ako kanwan nara metin na no program kende temon tairi kayo kene ko mkere yei kuna me ko tangria pena na ko yon panani meuri FM 89.9 kore itaki kene message na ko nara Facebook page Happy PA Meuri FM 89.9 tauro ni busma ro kon nam pubusi ke kuna me ko tangria pena na kon de na wante te tairi kayo sabe kanna

Sina tawroa jikin busmaira metin nano ria tangira kina kona. Ka ngai te wan te tawana te metin nano ria tangira kina kona iyo ka ngai te akana. Mauri FM 89.9. Na busiku kwa katanga na pekunan peresitens tanes mamau ni karaparapa na koina me anasim ni kapeni. Ibukin takarepe paura ay atoki enan tepunga iyo. Nakia takaponi pai anora kirikin kai ponte peresitens anora. Esa teitera ni rouna. Kurapa peresten stanes mamau, me amsim ni kapene. Kurarapa. Ya karapa koriki area umosi kien rona kira. Nara metenano program te tairika yo, te temuan tairika yo ke te. Au kantaringa men nakon katangan kunam mayo ke metenano ayo. Metenano mayo aina punipen. Dokroye kanuan nuram jangan panan meuri FM 89.9 kai pun iriam panam nikati kiroi nakonte.

Awaju ane pete meten nana dia tangira kena kona ya kanga ite akana. Mauri riki FM 89.9. Ya pupusi ite kona are Aotearoa. Mai Ron Stan Walker. Pa asina ka meaura nongongora iai kuna ntepe ai. Korapa. Aia te ime toa ni karapako. Kene ka ita uko Susane Sari. Te ime toa mroana kira mei yon nam tapu meikande. Kene usiran. Te mroana kira nara meten nana te ntemuanta irike apu uri iri iaio. Wai yon kane meten nana mara kwa tangiria. Te kunan abe maane. Ke Aotearoa are anaki Ron Stan Walker. Pa kuna kamea uwa yi nanum nongongora na uante temuanta irike iyo. Sina kamea ura na peidari kem nongongora na kun. Kuna mayo.

0: Oh, am tayong kaya ipon si ano wari kita pun temenis mga kay? Oh, yan ang po isu. Kaya, oh, iyo ay rero kung napin to kinakanwan ng matenda no program. Kaya, kaya pun kimoto aratay. Kaya, ipon raw isuwa ng mga tau raw hindi isu ko mayam. Kwa kan nung ram, am dong rungan kilipas. Kaya, temuan tayo rin kaya po uriri ayo. Sina kay nakanwan na ra matenda no program. Kaya, sina tau raw hindi pusma ay ra kapin ng kanin matenda no. Ay kainan na pa ra program ayo. Yaka nga ite yaka na. Bauri FM 89.9. Nabubusiko pa kuna kanakuwa tekuna are kanakuwa kaina. Pa anakanakuwa kaina may yon na yabuya harakaro. Ake imerake yonatan meni tewe. O arakantani nga pa aong o meni kanakuwa roi kaina may kikei. Mayroon ayamwani penepene ene itiawe yonatan. O asikawasa pa si tangiri ya may kay may nasi ya kay radikiya. Ya karapokoriki tiyawe yonatan ki enroana kira na pa nara metin nano program din temuan tayiri kayo. Wa yung kanin metin nano maroko tangiri ya. Kaya kanakuwa kaina. Aku kantani na men nakonkuna mayo apuni pen nung amkaro ke imerakay. Te yonatan may na itiyawe. Kaya kantani na pen apuni pen nurwa ki kaina irowuya may yon imerakay ki ngayya may tari mo mane ma kia asiku ira di kia ke amena na pei ira di kia nte deta ya iyo au kante nga pei na pun pen na koro ina pei ei kan wan na ya weekend na iyo me yon merake
1: I can do all things through Christ who strengthens me.

kone me ori ai kai rongo rongo pukin nongo raha maki asan ka tauro waki menna na ruun kare ki rongo rongo pa naani kiri paes rongo rongo nebe maiu rongo rongo tipe tipe ki o rongo rongo nebe no nabe a kena mare kaki na koim I rongo yeri ina ta tiri pe dios I te pewa tapo ni makuria ke ai ni me taro ia ni kai ni sme te kare pe paura ari ewa ki nanu ni monte wiki ai yon peso tapo ni makuria ke ia ki apun tang intena me teno no a kena ia ke amena geite yeni pom awa ke opis na pei kai Ake apa ka yan te maake are uraura, are aake kata waki pa anaka inaki. Inge nanyo ni kwa ngwante runi kariki rongorongo, awa anata uroi o pista ikai nuki me taro aya, nsante makuri nako ni karipu ya nita yani poma ikai. Eko atake na bimenda no piste perestens pa ekata uta waki karipu ya nita yani poma aikai nako nite ponga yu, ina nunti anu no ipeso, ni mua menti awa te puina nke mwani ngapong. Women no pisa ke pontanda pe kau men na puta ke makuri ta te ha ke asa ni ke ha na bu si te ba makuro ya makin ipuki ni kata merwa na yana mo ba ina kona antiki pa te wona te tapo ari ina kona ni bo bo ke ipuki ni tani ni neu awari asa ni kara ira ki no kira tara vanta da be sa na ko yes men na pisa te puta ke na kau pa opisa ai kai a ke pontanda pe kau men te puta ke ni makuri ipuki ni kari kira ke a gati me to ani kora kora Oti men nari ya kaire te mananga men te pota ki nakawa, ni manga nari ya tapi mea kapupe ya ni kaupaira mei tari. Imi ni kaparan te pa makoroa yu. Ni te mananga na pea yu, o inarangi ni popo ki ipuki ni ya tani ya ni mea ukaan te pa makoroa yu. Ni te eru, pa anakunanga ni karika te na muane, pa te wana te tapu ni kapupe ika, o meri ni kita peuwa mei tari. Ayu pun te muante tere, awari e karawaki ya ite katartara ipuki ni katien tam ni inte tunga, Ari ena kona ni ka wari reke o sana konta ari, nta in te ora nako. Te in te tunga, ena rangi ni popo ki nape ipu kinto toko wa ni ka ni ka akang mei merawa. Ake ananya nga kona an rosa roi ya iika ke meri, ake ata ake tena ki ka popo ya ki ina nun tena mo, nstante kata meroa. E pon nga nga kakaita u te sim, ari ena koma kin na kon te pota ki ni makuri ipu kin karikira ke o kate ime toa ni kora kora ni puto kaan te karikira ke ai. Niko taki me te kaosira ni makin, niko atan na loia. Ni kameni ngai nga on tau roi, ni pouto kaava kin te makuri. O ye saina embesi saina nanga nako tenua trucks, nako ntebe makuro yebe meme, ike apus maya ki ka aika iro untesa te ime ntebe makuro ayu, a wale ponte minister na pangaya, e toka ipure rabia ua. Eko atake menda embesi saina pa e karawa ki te anga paintangira, aika yoya ua wa trucks, ake asan rokora bataya iyo antarawa, a wale teka tenua, Yani kawainan roku, awareka aikai anarangini popua ki nakondana waki te kaamsira, mea anapota noa meta yoan tepe makuroye pimeeme. Ayyopo ni kanuanna na reita kia ta merua te tauteakan saina, me te tauteakan ni kiripes, ipuki ni pouto kai e tenasi ni kiripes, yoan apu makuro ni kiripes ni kabuta. On reita nunguraan rokoroon apen tepe tepe ki. Yesen tangi ni kokakurua ya keaka, anapota ki ni makuri pisi tapi uwa, aki atapi ankai mea kamainga ki ya tani bubusi ya tani meaka, irari kini kawaina na tapu tepota noameta. Awari yo na pia kaurin na koi ya pota ki akane pa tirai bubuoki, aki anariki na koi ya oameta, aki anarota ki. Pota ki ni makuri ya keata me te kamainga ei, atua ikonani kwa sana kuwa pa tirai bubuoki na koi ya oameta, o tani bubusi, o tani meaka irari kini kawai, awandai ya na tapi bukia. Tera e inatiki na koi ya ameta kani imi ni kama inga kia, menda na tapote pote no ameta. Menda yon naki mea tata kani o iakari kia tera rame iro ya pota kia kia tapi mea mingo royo ino ameta yo ameta. Pataraan e ewaki te kama ingi na koi ya ea kani no ameta kani o etuai tau roi waki ake naka pusirawa arun te kama inga ani. Etako na usi nika bowi te United Nations at the International Court of Justice ke te ICJ te kaua pong, Pa e katai ang kai vanuatu nuota te akan nanei taperara mea purans, yon te aron paipai nungouwa asmakoro ake aune akini. Te ICJ e kinakina pe pa anakapowi te on nape. E naki kona anuwea kua ni pusmaye te keisaan yang kai purans, e tuai kina maakan te ICJ ni kona nongorai aye taperara ape yon une akinan te aron paipai. Ana une aki vanuatu e yesani kanakua kinako Paris, dero pa e nakona na taaki nanon purans, Pae kukurei pa enongora yaki ya une yaki ane irouna na kapo wite wa nape te ICJ ke yaki. Puran se puntua ini kanakua panana pa tirana yangu yon te case are ewo sirake ya vanuatu ane. Narun are esi sirake na kiai te tapo ni karike rongorongo. Reuters.
ana ke isvanu atu e wusera ke e iponion uneki na nes makoro aika Matthew Highland ho Hunter Highland wo wa habe aika arigimente varekeno de mera vai te pete peke e tene bubua te kilometara roana i meini kun apene prince de pete peke e New Caledonia o i meini e ki meini kun vanu atu apun dagi no mareri ke smakoro aika i avakia e mea kai ei Mea paina ki nei rong teo wana tepe, e na kona anna ngan tepe ane, mea rawan na smakoro kane, a kau pai ia pa ana pai. O esa te wapare karawa ki mena yamane ni puaka Amerika ni usiran, a te Penryn Port, ari eme nang kwa nana tapo ni puaka Amerika ni makoro nte Cook Islands me miang, instantake ni ka wege isi siraki, papukin te raro ai katiana iroia apea kane, o ena yei ka nganga ai ka anariki me yei na konteo tapanin. Meta kona Prime Minister te Cook Islands e Mark Brown, pa te wāpu ane, e nari ke pā kawain te meau na koi a hain Penryn, an tak pā karawan te wāpu na pēne, e na ka pēne a ono pui te milion te manen Amerika, pon te wanan kai ana karikira ke tepe, e na rangini pūpurans pa karawaki. A katano ata Amerika o New Zealand karawan te wāpu ane, are apuni kai ni manenna, i aoni palaun te wiki ei. Aoni perita pā te wāpu na pēne, e na karikia te kawai e meno, I bukin te roko yon te makoro ai irani sona kwane, ondi ki nape pa kata me roan te ritaki I bukin te pe panin. Ondi ta noran rongron na pen non nape. Women ta ni makuri ya kia pe ai nanun ta yani kawa I nanu, ke tano la ke aka me waki, I min te wana tapun te wiki ni pe I min di kin te ranga ya korakora, yon san ne pol mesaina, ari ame te yei te wana te ngate ni bupo ameta. Dayan tamne ya tiapusina ko awas tamne ya sanchaya sha o kapi masashin ki akaska ki ni kosana ko ki me inanun te tapu ni ko rois men aidan te karanga at the trisil 3a I jerbawa apo ni ko ki mani akane yoni pe ia o vaya o awaya ko ni ka kipea ki na kontio nara ki I Kathmandu atu ni ka van Nepal ye iti ki teni ngau ni meru amen ake akane me kina ki pa apen te kawai inanu ari apen ape ye imane ika women na ikai Ia iriki te pūpua aika atua ireke rapataia a ke amakure na pentaia ni kawai inanu. Te tapo ni korois are etei I antare I metanuin te karanga ane Treasury River are iriki ai te ranga. Rongrongon te kene mea uia ua mentani makuria kane e kareke te ungannanu o Johnny Mackie. Iriki te ranga de Treasury River te kateni ponge anako. O e katautaua ke pai iriki menu umunako te puroaki nice. E pūpura I tau bukin te meunga I etan te karanga ane. Apo ni kasikaki na kua anu urupe kia ki kate I tei meenga o teie ni kawai ni korakoran te ranga ane. O wate I metua ni pua e raka yon te wana te ngā te ometa. O ni kapene nung rām rongron a penno nāpe. Esa ne peristen sātun China ni mea kawweke te itapera rāme te United Kingdom yon te Falkland Highlands. O ni kawring pai na kuna ni koroi katua na koi arapata a ke anakoroi makuri ni ke noera nuakaani me ape akane a epa ipa iei puritan. Nana meruru na koi akai na peno e tapu a vie a milei. Pantata iei o e teime tu atin China ni kuna narani ape akane Falkland Highlands papun na peno. E na kuna teaka na peristen sātun China ane I mini meni wongo ari Amerika e nanga ki irana teitera te wana I bukin unea kinan te Falkland Highlands. E tapu milei pa te Sea Lion Oilfield, te tapu ari enakona anua ke anakampana puritan o itereera, ni karawa ia kakai I bukin tioera, ena pontiki pa te kanganga. Enge nani o tako te tau teaka ni puritan ke te United Kingdom pa erangi ni mea tata pa kain Falkland Highlands, iei noa me taia ni poni kapunga na kaupai na peia narune e tangiria. Ako punti mea to nongra anako ni panani kiripas, a kande mua tukin nam rongorongo, I bukin nongra ma ke astari kini katavrawaki. Men na naruni karikirongorongo, panani kiripas.

Ipun ti metuan wakin aku kanuan nam tairi kayu, ke uringan ti itiran roi suwa na mga tau roi nda isi ko me ana meroro ke kausu na pera o aratau tia ka His Excellency Tanis Mamau ke ana meroro ayu ari apuputo me ti takaripa paura ari erokon tokinan tepong ayu ke na tau roi nda isi ko yei kanu panahani meuri FM 89.9 itiran roi suwa nte mon tairi kayu.

0: Hau amtain kai apun nitira roi isuwa ke na tauroi ndei tongram ke me ana merworo ra presidency akariniak His Excellency President Stanis Mamau.
1: Na koi mi ka en peso unmane a unaine tanti te meia a kaunsera ata nui nar me a karesa te rorondi kirak tani pisinis communities NGOs development partners o i ka en peso ni kapene dei tak me ka en to tarawa tarawa te ina inal tarawa te ina ieta o i ka en kiripes ni kapene ni bana anti me o te merurung meiro na tuara a maka a kamne pene ni mauri. O meroro e nako, e pupoto ion katano takin te pepaire i bukin kameno menu, mauri mi a tararua antera u ion pieso, ina non karawan te mokurin karipo paura, ke the state of public emergency. Ade moana ki mente kawapong, te uana iai pongin te petemba, nakon te kawanupong, ina ua iai, te petemba ante ririkiai, ua te ngā wopi nga anou. Nau meroro ane, o a katuruturua ki pei ka kakawa, te uana, te onga teka na kontaia ni pepaere. Tuua na kaisis, uua irakin nanan taia ni kaurin, zero pa ena pusirai te makuri are karepea ni paura. A te kateni ua, kunda rapubusi na konna tuara, pa ena te imetoa ni kawakina apera, te pota na ometa, a taani makuri e te karepea paura. Tēnā mākin, te taiere i meroro iei, ke tau amina mākin, kami a ke ka mongora ana u meroro, te taiere te akakira. E na iei te meroa, tēnā no kokoraki, a te meaku. Ka isa taiere pa akarepuia ni paura, saki te pai a pibit. A mais ka nganga, ke tēnā ni risk, e ka haki kona na tāki. Na iei te kantani ngai a papaki, pa anana koroi, pa ni kapere. Nan te taia iyo, au meroro e napapoto iyo an te kakaitau. Na te karaparapa, nte ibu ki nte tau teka o kaani kilipas. Nka waki ua erangi na koroi te makuri. Men korakora te ibu upu ki merena na napota ki ni makuri nako te tau teka. Na iya kampana, pota ki ake ina ameta ki te nani NGOs, tante i o amaisiriki. Erangi ka kukure iyo, wa e kata roi te ikarekepei erakai pana, asipia kati ime toan. Ia moana te kaita uepes, na koi ara development partners. Te tauteka o ikai New Zealand, te itaki mea te ai kamisene New Zealand, o ikai na nobis i kiripes, i bukini peparo ngan, na apiria kina ndoko ia kai de New Zealand Defence Force, o ia i bubuki, na anga i kapes. Idatikin piria kina ndoko ia kai de New Zealand Defence Force, o apun koroa inepa, ko astamne in tapo ni kamenomenu. Ke mane pe ipukin da yaka kaagputu, a ke amene in tapo khan. Au kaita u epes, na ko yaka in the New Zealand Defence Force, ipukin wakinen, na makuria in chakari po paura. Na nga kaya andi ki paura, apun na yeyango, ni katamaro, ke ta ye technical advice. O ni ngai ya ika atokarana, o metuan te makuri. As ka kaita u pa, ena koroi, tain kari po paura. Ntenana are karawa ki men te uana, nte petemba, a ni kare pa paura, ntenunu, are karawa ki nte konupung, ni meua, nte petemba. Ia kakaita una pa na kondapata ika te UNICEF, ipu kin te angare irei na koi atai. Ka nte kiripes Red Cross, kamdang nte sindapa, ipu kin nami ibuupuki, ntararua ia taani mea ka ni mani ataia. Ni kotaki mea kare irei ia atai. Ya karapa ia na petanti ya ke asan na ngapai ya ni pupuk na koi ya kain mani apai ya ndaitan mea uia ya ration. A taani makuri de muasa. A ke ati mea tuan suku dadiki ya kain mani apa. Na ngare ire ina pa na koi ya. Au kaita unja ta ye ya kana ua. Nukiri ya na puota kina koni makuri te tautaya ka kitanaan ministries. A te judiciary te tapo ni kapu ui. Deita ki mea anakampana te tautaya ka kitanaan neso uis. Aro mea ya kariksa. Ti UXO Task Force o ikai na uopis. Ti sa korupu ki na konta kabinis, taani korupu ki mea kain na iopis, ti sa kestua mea kain na naopis, kain the National Disaster Risk Management Office. na ye ibubuk ibukin karawan ti survey akamenan na ye transport ibukin kamay ngaya kain peso na kon maneta kay punin kami ni kapitan ay kamasa ni ibubuk ni itera ay kamais irangin ko wajatak at ipay ay ka amais akapibiti at temakul kampesinda pa as nakatimetuan. At this juncture, I would like to acknowledge and commend the New Zealand Defence Force for an excellent job. This is an unprecedented event that we will always remember. It is also an event that further deepens our diplomatic relations between Kiribati and New Zealand. On behalf of the people of Kiribati, especially those residing in Peso, South and North Tarawa, and nearby highlands, I express my heartfelt gratitude. Sinabusatwara and Montemaka, Panatimeto and Kawakini Yapara, our potanam. Mana Yoro Kontoki no Miroro, Ayakatokayora, Anapau, Kiribas, Aritanauri, Troy, Atitapomoa, Yoran Kapen. Kampasinap, Amin Taponipe, Yamangudi, Peristains, Tanis, Mamo.

awam ta ingkai ay pun si tapi wari kita tiakan ni mengkai ay nang po. Inang po anu nga kaya ukan tani ng kaipa ko po ni pen katayri kimi kan na tauroy mo andi taong ram mayam katanwa ta kaya tangira kinako yay pukin ng ram tatayri kayo yung ano panangan mayuri FM 89.9 namo nang kan ng ram mayam katanwa ta riyaki tangira ro na kinatiyan ni Tekiripes Association of Non-Governmental Organization anakatanwa ta kangu na koya na mempa ni kapene aki asa ni kapaka ayapiri Mauri, ena mga karawa na paparo, teweyaki, kangu nakonta kaonopong, tepi imeruwaywan tepe tempa, wawa tenga wapu imaonawa. Nimua mentiawa tepi imeruwaywan tetawanaw, mga yare, mga kapakai kapawa na mipiri, nakon ntaray, nabisin dekioga, yanteitay ipairiki. Kamrapa, awane mayroo wia kaan tekangu, Executive Board Members.

na yo kainis na koy mi sinara diki ake kamasa ni kita nira norad na mi apoy na mi tararwa ay muara rari gami tangira are sakunan na mekin na nanon sukumira ligira kabaraya rabure os tangirin ka

Ibon te me tuan ikahan ako ikanawan ng ram te tayrika iyo na te me tuan ikin ikaw ringo te kuwata na konduwa iwan na mga tauro ang days ko me kaungra te takarakin ikaw me su na ko yate imahin ima su yake ngayari au kantaring ang kahipa kwaponi pen kasa yaro yan asim ke sibum ke imahin ana mga tauro ay nungra yake na ya karakin ikaw me su imahin ima su yake dari kin na yari yon te tayrika iyo na tauro ay rikin nikoka kanwa nungram ke am katanwa tari atangira kinakona kinungram te tairi kayo ana katanwa ta ke amgo na koya ana mempa ni kapene akiasa nikapaka ya piri meuri ene menga karowa na paparo etewe yaki ke amgo na kon tokona pong etepi merwai wan tepe tempa wo watanga wapi meono ni mua mentia wa tepi mea uowan te tawanou, mea ngayare mea nga kapakai, kapo uwan na miipiri, na kon ntarai, na wapisin de giuka, e yaan teitai ipairiki. Kamrapa, awane mea irowi ya ka intekeanko, Executive Board Members.

Katanuatan ako yata po tan namata. Building Permit 10 to Freeze of Regulation 2026. Ipuburay ito po takin makuri, ibukin makuri ang karikirake, o katimatuan kura-kura ni kawangan kami, payasan kapata kirong the cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 na nagpimatuan ang suun, tinilikiyayo. Deswa yu, ikatiyag ibukin kami at atakin kay ka akay na nuwati, naruntuan na pun, arun po kunakangan karikate kariyaya, ibukin te makurin katete. Wawa, te pakamani, ibukin kariyakan am katete. Tenua, arun suwan am katete. Te kawa, te kasuwa, ibukin na kiran na nun suwan te katete. Tiyo nuwa na makain na ni kongura. O ni kakatawraya yung kay korawaki main makurian suwan te katete ya po. O ilakini kanon te swayo. Te kongura na kaya te potan nami te kairaki iron na nasim te mise men na narapata a quality control and inspection division. Inanan dahin te kongura awa nasim te quality control and inspection division ana makuri me tahan na pepe kampana ni katete tahan ni makuri ya ta katete tahan ni kurutami anami ta te tau teka awa Wariki, nika para-para takay ni Pehre Yu, opo tukang takakataw Roy, bayanay raswan takatitay. Imaya karawagin takatitay, o inapundi ito po tan nami takikuraki, aki anakatitay, panatare pa yey kainan wakin takariyaya, yon wakinan aki katitay. Ikakawagin na pepa, inatagi roya ito po tan nami tapaya kikunaan waki takatitay, nakiyan takariyaya. Ibugin nungurungan to kang Roy Yu, o anapundi na sipa wakin an official Facebook page misi, o ite misi website, On tapi wari kita apa nih kongra? Ibukin rongrongan apa nih norita kime anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.

Oh, am tain kay pon si tawon na kiti management kayo ay nang kuwata na konduay ko kay de detalye rin ng mga tauruan kay Daisy ko mayam kongra takara kinikawa mesu na ko yate. Kaya ukanta nang kay pa pon pensa aro yan asim may asipom o amin tauruan yada dikin na yere yu na kon na ya na kon nung ray na ya karaki nikawa mesu hindi maani mesu yan detalye kay. Oh, na kong kay tete ya ko tauruan na kon nam kongra tiyam karaki ni kawamesun di titayri kayo kaya kasiguroy o kakaung ba tapiwari kiti titaymeng kayo na mga tauroy tauroy ni kayo nako titay nako ni itimetan mo ni Simeon Tatiru ibukin ng oram na karaki ni kawamesun kaya imani mesun titayri kayo.

panime urin ko ite deng kongorai na nunte tayri kayo na kon panan kiripes ay mga ngayon na bangkan yam kongorai yun os ni bukim na restaran na pati karaki ni kawa mesto ngayari main mesun te tayri kayo na mga karaki riki na koim bayangan na iwarai mesun ki ngayari kanta ni ngangkay baya piensa arom tepo tepo kwasan na maraki kwasan na bini karaya mo muwe ki bukin tiririn ngabong apene

Kone me ori, ari kai rongorongo ipukin nongo raha maki asani kata ura waki, menna na ruun kare ke rongorongo pa naani kiri pes. Rongorongo nebe mayo, rongorongo tipe tiviki, o rongorongo nebe no nade, a kena mareka kina goyim, I ronga yeri ina ta diri pe dios. Yita pe watapani makuri ya ke, aini me taro ayani kai nesme te karepe paura, ari ewa ki nanu ni muante wike yon peso. Tapani makuri ke ya ke apun takin tena, me tenu no ake ngai ya ke amena yeita yeni poom. Awa ke opisi na pei kai, Ake apa gayan temake are uraura are aki kata waki pa anakaina ki inge nan yoni ko angon jerun kare ke rongo rongo au anata uroi o pisai kai nu ki metaro aya insan temakuri na koni kare puyan ta yani po mai kai e ko ata kena bimenda no piste perestens pa e kata uta waki kare puyan ta yani po mai kai na kon te ponga yu ina nun jeno no ipeso ni mo amen te wate puina nge mo ni ngapong Women no apisa ke pontanda pia kau, menna na pota kini makuri te tau teaka ke asa ni keaka ana pupusi te apa makuro ya makin. Ipu kini kata merua na yena mo pa inakona antiki, pa te wana te tapo ari inakona ni puapua ki ipu kini te tani ani meau, au ari asa ni karairaki no kira taravan te tabe sa enako. Iyosi menna na apisa te pota kini nakawa pa apisa I kai, a ke pontanda pia kau men te pota kini makuri ipu kini karikiraki au kate ime tuani korakora. Oi te men nari a kaira te mananga men te pota ki nakawa, ni manga nari e tape me a kapope ane kau paira me I tari. I mii ni kawara ni te apa makoro a iu. Ni te mananga na pe a iu, o inarangi ni popo ki ipuki ni atani ane me a uka ni te apa makoro a iu. Ni te ero, pa anakona ni karika te namo ane, pa te wana te tapo ni kapope ika, o a meri li ki tape ua me I tari. A iu pun te moan te tere, awari e karawa ki a ite katartara ipuki ni katien tamne in te tunga, Ari ena kona ni ka wari reke osa na kontari, nta in te ora nako. Te in te tunga, ena rangi ni popo kina pei pukin tutokoa ni ka ni ka akang mei merawa, ake ananya nga kona an rosa roiga iika ke meri, ake ataki tena kin ka popo yaki ina nintena mo, nsanda kata meroa. E pondanga na kakaita ute sim, ari ena komakin na kon te pota kini makuri pukin karikirake, au kati ime toa ni korakora ni potoka anta karikirake ai, Niko taki me teka osira ni makin, niko atanda noia, Ni kameni ngai nga onta uroi, ni pouto kawa kin te makuri. O ye saina empesi saina nanga nako tenua trucks, nako ntebe makuro yepe meme, ike apusmaya ki ka aika iro untesa te ime ntebe makuro ayu, awari pon te minista na pangaya, e toka ipure rape awa. Eko atake mendan empesi saina pa e karawa ki teanga pa intangira, aika yoya uava trucks, ake asan rokora bataye yo antarawa, awari teka tenua, Yoni kawainan roku, awareka aikai anarangi ni puapua ki nakonda na waki te kamsira, mea anaputa noa meta yoan tepe makuro yep meme. Ayo poni kanua nana reita ki ata merua te tau teakan saina, me te tau teakan ikiripes, ipuki ni pouto kai e tena sen ikiripes, yoan apu makuro ni kiripes ne kabuta. On reita nunguram rongorongun apen tepe tepe ki. Yesen tangi ni kokakurua ya keaka, anapota ki ni makuri pisi, tape ua, ake ata penkai mea kamainga ki ya tani bubusi ya tani meaka, irari ki ni kawaina na tapote pota noameta. Awari o na pia kauding, na koya pota ki akane pa tirai puopuoki, ake anariki na koya ameta, ake anarota ki. Pota ki ni makuri ya keata pi mete kamaingei, atuai konani kose na koa pa tirai puopuoki na koya ameta, o tani bubusi, o tani meaka irari ki ni kawai, awandai ya na tapi pukia. Tera e inariki na koia ameta kani imini kama inga kia, menda na tapute pote no ameta. Menda ien naki mea tata kani o iakari kia tera rame iro ia pota kia kia tapi mea mingo roio ino ameta yo ameta. Pataraan e ewaki te kama ingi na koia e akani no ameta kani o etuai tau roi waki ake naka pusrawa arun te kama inga ane. Eta kwa nausi naka bowi te United Nations at the International Court of Justice ke te ICJ te kaua pong, Pa e katayang kai wanuatu nuwata te akan na nita perara mea purans, yon te aro ni paipai nuwawa smakoro ake auni a kini. Te ICJ e kina kina pe pa anakapowi te on nape. E naki kona anu weakua ni pusmaye te keisaan yang kai purans, e tuai kina maakan te ICJ ni kona anu ngurai ake ta perara ape yon unia kinan te aro ni paipai. Ana unia ki wanuatu e yesa ni kanakua kina ko Paris, dero pa e nakona anu taakin anu ni purans, Pae kukurei pa enongora yaki ya une yaki ane irounda na kapowu ite wa nape ya tia ICJ ke yaki. Puranse puntua ini kanakua panana pa tira ana yangu yonde keis ari ewa sirake ya vanuatu ane. Narun ari esi sirake na kiai te tapo ni karike rongorongo. Reuters.
Ana ke isvanua tu evo sera ke ei ponion uneki na nesmakoro aika Matthew Highland ho Hunter Highland wo wahabe aika ariki mente varekeno de mera vai te pete peke e tene bubua te kilomitara roana i mei nukun apene Brands te pete peke e New Caledonia o i mei eki mei nukun vanuatu. Apundagin wareri ke smakoro aikai awakia e mea kaiei. Mea paina ki nai roun teo wana tepe, e na kona nangan tepe ane, mea rawan na smakoro kane, a haupai ia pa anapai. O esa te wapare karawaki mena yamane ni puaka Amerika ni usiran, e te Penguin Port, ari eme nang kwa nana tapo ni puaka Amerika ni makoron te Cook Islands mei miang, instandaki ni ka weke isi siraki, papukin te raro aika tiana iroia apea kane, o ena yei ka nganga aika anadiki me yei na konteo tapanin. Meta kona Prime Minister te Cook Islands e Mark Brown, pa te wapu ane, ena dike pa kawain te meu na koya hain penrin antak pa karawan te wapu na pene, ena ka pene ya ono pui te milion te manen Amerika. Pon te wanangkai ana karikira ke tepe e ena rangini pupurans pa karawaki. Akatano ata Amerika ane usiren karawan te wapu ane, ari apuni kai ni manenna, yaoni palaun te wiki ei. Oni perita pa te wapu na pene, ena karikia te kawai e meno, Ibukin te roko yon te ma koro e irangi sona kwane, ondi ki nape pa kata me roan te ritaki ibukin te pe panin. Ondi ta no ran rong rong na pen non nape. Women tani ma kuri a kia pe a inanu ntaya ni kawa inanu ke tano la ke aga me waki i min te wana tapun te wiki ni pe i min di kin te ranga ya kora kora. Yon san ne Paul Messina ari ame te yei te wana te ngate ni bupua ameta. Dayan tamne ya ki apusina ko awas tamne ya Sanjaya Shah o kapi masashin ki akaska ki nikosina ko ti may nanun titapu niko Royce men airan te karanga at the Trisil 3A Aitrabawa. Apo ni kwa ki mani akan ni yoni pe iya o waya o awaya ko nikakipea ki nakontiyo nora ki i Kathmandu ato nikapan Nepal. Yei dikite ni ngauni merwa men ake akaname kinaki pa apean te kawai inano ari apean pe yei mani ka wumen na ikai. Yeiriki te pupua aika atua irekera pataia ake amakure na pentaien kawai inanu. Te tapo niko rois are etei iantare imetanuin te karanga ane Treasury River are eriki ya ite ranga. Rongrongon teke ni mea uia uomentani makuri ya kane e kareke ete ungan nanu o joni meki. Eriki te ranga te Treasury River te kateni pongea nako. O e katautaua ki pa eriki menu umunako nte puroaki nais. E pupura ita upukin te meunga ia tante karanga ane. Apo ni kaskakina ku anu urupe fiaki kate itei meenga o te ene kawai ni korakoran te ranga ane. O wate ime tu anipua eraka yon te wana te ngā te ometa. O ni kapene nung ram rong rongon ape non nabe. Esa ne peristen sa tin China ni mga kaweke te itapera rame te United Kingdom yon te Falkland Highlands. O ni kawring pa inakuna ni koroi katua na ko yarapata aki anakoroi makuri ni ke noera ni wakani me ape akane ay ipa ipa yei puritan. Nana meruru na ko yakai na peno etaku a vie a milei. Pantata yei o eti me atua atin China ni kona narani ape akane Falkland Highlands papun na peno. E na kona teha na peristen sa atin China ane i mini meni wongo ari Amerika. E nanga ki irana te itera te wana ibukin unekinan te Falkland Highlands. E tapu milei pa te Sea Lion Oilfield, te tapu ari enakona anua ki anakampana puritan o iterera, ni karawa ia kakai pukin tioera, enapontiki pa te kanganga. Engen nani o tapu te tauteaka ni puritan ke te United Kingdom pa erangini mea tata pa kain Falkland Highlands, ia inoa me taia ni puni kaponga na kaupaina peia narunea tangiria. Ako punti mea tono ngora anako ni panani kiripes, akan ni mua tukin nam rongorongo, ipukin nongora makiastari kini katabrawaki. Men na naruni karikirongorongo, panani kiri besi.

Oh, kapan di meto nong rai yon panan meuri FM 89.9. Tau rai mon kong rai kum kunam tokoran ayo ke green green grass of foam. Ke kunam mayo pon kunan temen na te tepure. Ari ya mena yun te ona ni pure ke te ona ke men tau rai. Ya san muska kita akan apa ai temete na kondekin te ngapong ke tau wain kan ni. Inunun na kapenin tayo riki o IMSU ki inunun uona rin o ang IMSU o IMI inunun mina o yaukiri kaka na ururing ge wari riki o yanura tamena mesinana ki yariya tauroa ni pusimaya ilarikin nani yanura na perona takakarong ki wari riki ligere ni Mary ki inunun na inunun tayo riki in ki wari riki ngaya meni nigere ni Mary ke punye ye ga yata pun taka karo tioka ke te tiroka tioka ke ari yakati ke ya yausin taka karo joan te tioka ari nonon min te temani ai ke ya yaus o ya ta ye panga ye ponte mi ari ameni nonon te tayari ke nonon nana kapenen tayri ke ari tokin te tayi pun kanono kawak di karakinan meun di temani ay UK pun yakamen tauro ay tiyakan pa iti temeti no kontekin ti ngapong kaya mo sirawat di temani ay yasan musika ki tiyakan kaya mo sirawa ya taunaki yan di tiyaroka ari ito takakaro yay meron ang takakaro ng kiwari ni Yeri ni Mary kaya kunakamiawa na nung nungra no kunkunamayo.

Ako po hindi, may to na panong ngura yun. Mayroon FM 89.9, day tante kita panan kami ulit na ko. Ang kayo stay may to ang wak, may akano nam kay nga ako ngayo. Inanon ta meron ti, tay nga pong na payo. Kanta ni nga baba, kipa ako na po hindi, may to ang mga kamerurunggo. Ang wakin tay na kini mga yang ways pangam, inanon ta meron ta ngayon. Sa mga waya na pinkarukwa, kinanon nante tayo yo. Kaya ngayon na nampong ay, haripon ti tapes. Ay po hindi may wana, pero ay pong hindi na makain na itipitimba. Wangawa pi mano wa. Taka mauri amuan tamai teru teru na koim ina nanda pe. Mai teru nteng apa ngayo? Mauri anare taka usma kake pe yang ane aku mengawaki. On kai tera is pangami kaka kawaki ina nanda pe tangai nai riki kanuan te. Susa me te teru mauri. Are aku nama ngata uroi ni kei. Ungue ne koko kata uroi ku mekan. Ngaya senawa kina aku me. Tidan wawam akin napa nangani ku mangkan yang detayai. Ane nenaru ibukin kaka nakurawan kanuan am tape sayo. Sa mga kainakuang kanya na kung netokuran na yun, iriya kanya Grab Family, Jesus in a Song.

Ai, wara te saora, ni kuna mna pene kwa spesa na oraya kinan. Oh my lord, what a time. Ai, kwa waki e nara tairo enka yon meori FM 89.9. Ai, puen si, te pui merwe walik te minister na ang mga po chao ama isuwa. Nte nga po ngayo. Ngayon rente, ni kuna mna kwa spesa na oraya kinan. Na ni ko te tokora na yo, riki bukin reitan wo wam. Te kwa tana ko ni isuwa sa mga wakin reitan na kong ram na mga ngurana pere kimototo. Yang waya, nte minister. Sanorang kanya, tokora na riyakay di sa fire singers. Never lose its power.

Yangoi, nte minisai. Ukeria iponirom. Kukarika ke miambai ni magure ka iya ina peirou ya tokura ke ikarangin ni ke menna tua tonga kintokanikai. Iyai wai peim, wai weem, metamma ika uowa. Taponi peim, awa ika prorom, ariopona ka menena, nkana kukande ki pate sarapia ka unkoi. Kapungana yambai ni magure ya kanni, awa dekina, eikona. Awuntara iya taanwana wana metaniki. Tikura ke akanni apunna marakina pe menraura uwa ika akaputa. Me yabai na maraki narunu buun, me bis, me kainuwa itiki. Kabeyan na yakau ay kapun si tiyaro na nape, me ke irom. Tawato nga kintiwa nape, pa awame tayo kani ni Korea men's mas. Me Korea ina tayo. Papay ni kapeyan ya ke ya irom ya, ponia ina pe irom, nki amwana ayawaki. Kupon ko na antaka akani kukurei, ondro kong terapia kao me titokani kay, nka na kupon taku pakukona. Kutuwa meo nampay ni makuria ka na irom, nampuaka e korineya. Pa yei peim, yei weem, a yei na peka prorom maika koka ponganai. Au aameta aika ariere ki aamen neke, au aakina penna yarum nakia okoroya. Nko ite mauku, ea kupundia ini kaitarako iponi rom. Kuria indini ya nyem kia mtapo. Kuria inti aki na titapo ya kotangiri ya nako yei. Maisira ya kotangiri ya nika metepa yei bukinti kuwa uwa pako na ataya. Meuringa paati yeswa, yesa ni katua meauko, me ampai ni makuri, me ipu nangani ko tipepeiri pako na kangani ka buonganai, ipu kina mtoko areko uwayakina. Te unga nano, iria innako mentaam neim areina nom, akuria ini inimeki, pako wangan toka nikai. Ngayari ukeria ipo ni rom, rau, pako ponu bungiaki mepae ni kapeni, ake iya ina peirou ya tukuraki, aika toka nikai inanon meauya. Ampai ni makuri akanai rom, ariakariki ko meangaya tiaswa, apo ni makuri na pe meangaya taan toka nikai. Waking kai, ata yato nga e kangai, ipepe nga makuri, me kangai, iponikona. Yangoya, nte minisei. Amen yangoya, nte minisei, ane kospasa nora ya kinani, hako timeta na pendo nora yon, meuri FM 89.9, nante usa tira kente nga pungay. Kau ada sangra, napun wakin aku meditan deki wawam kau sutam kanaru napa kote meto napa kain ibawa yoni kiam kuantan ngaya papa kipa aku na teda kawan kameru.

Awan, nape kain de sta fire three singes me kuna yani fly away. Nangani kori kita koran na udine de neyo. Iya my song Lord. Aku mangare ita ngoram nana meroro era kana pe kausun na pera. President Stanis Mamau. Ayo kita koran ay mainte ita ngoram kanon nana meroro. The president sinte ngapong na peyo.

0: Yangwaya, nte mini say. Ye to wana te rongorong at wakan te newspaper. Epon rongorong nte men na tiaini ari akastukana sina tiaini warireke ni itiran te kawai. Wawa te pong imuina aya kuniagi te tei tiaini ai. Epon ti metuan ikeiki, me epon rangin no imui kame wana. Punna kia irora, as te konan ti metuan imia unte pong ngei, ngiaro na pasta ki kamara kiaki, kentara ruaki, irouya arakarke arausu. Imaine ako pong yaki, awaya kami ni nyango tiaswa, paya nakarikiko, pakain na nausu. Te paipara e pon teaki na tirongorongo ya kuawa, ipukin katian na nausu tiaswa nte onape. Tiaswa, yasa ni karoi paini kapeni yaki, ikona ipukira, pasinaira, andiki pakain na nausu, payongan sipaka upaina na koira, ngaira aikanasina. Nikapeni ya wameta, akarika kirun tiaswa, mesaki nikapeni ya wameta, nasin tiaswa. Tekawai na konte rinna ko inanon na nausu tiaswa, pon men menga pungye ki mkawa na konte usu wami. Kumuan riki pakain te usu na wameta, nke kumuan pungye ki. Mekona riki pakain na nausu tiaswa, ni pungye ki mkawa. Amusu ntaam ni irun tiaswa, ipundangi ni kakawa kiriki na kon amusu nrapata. Ipukina pa iti imen, on na kia tukina. Nke meri meri ngaira, apun na kia rakona, pasapun kakatan na pe yaya rakaro pa natararuaira. Anakari kira keira, awa narire inira. Awa ipunne aka kiuna pe ngai yonkoi, are sipungia ki panasin tiaswa. Yaki kaka ngai pa, sai kawai. Sipundia ni kaka maraki yaki, andeire inaki, arura ni mewe bou, inanuni yesu. Ngai sa mga mwani mewe raika bou, waska inanu waka mwakira iro ya tarira, me maane ra inanun tiaro. Wanikari kira keira, pasina mea kanikawain, menanuni yesu, wasaki, nipundoi naristaku. Nasin tiaswa, Apundia inungotea kana kontepoki atapu ya tepaipara. Nkaipu nani anapoki ndairei tewari ya karikira. Arepundia kinara arora ni meu. Arausu inanuntiero ahataya pa Yesu ya sanimeti ipukin kaparaki narapure. Awani mengaus mentimeti. Ponsinga ya konani kiasi kawaira na kontemera arikarawa. Terini inanun na nausu tiaswa inanunakiai. Pasanaki sine poye inanunte umantapu ndiara. Nasana nepoye anape nikatuwa pong inanuni meura. On kamone bayan taina sina ko asana pe naroran ta tangira na koi ani popok na koi rorana yangoya de minister
1: ai what at all okay ako te metan pono ngorana pe dari kinam de ido nanen te kanon musa te da kente nga po ngai ki tirana ko kanon nami nga po ngai yo kan tani ya papa ki mekan ni imi no ngoram nam ka ngorane ya ngoi ente mene sei bo ken roi kanon nam inga po ngai yo ta ko pare ki ta pe wate tiro ngorong ya ka wa kinape ipokim onte na ta ya ngai ya ya ka pe sari ki kanon nam ki te da pe ipokin kanon ami nga po ngai yo onte metan ngoram na angani ko te tapi wama yarongrong responses, I mean, ayang mga risiko meto wana rakatanwata. Nanokabaki.

0: ba? There are the Renewable Energy Regulation
1: 2025.
2: The Renewable Energy Regulation 2025. On the Roy Makuriana, Iron Nami Pota in Makuri, Ibukin Makuri, Karikirake or Hatimetuan Korakora, Ke Mise, Nimangana, Aretabi Bukin Pavarian, Nataruan to Korakora, Ke the Energy Planning Department.
0: Mendiswayo, I irrigate Kakao, Penanata, the room, the Buddha, Lambda, Ramata, our business, Narabataka, whatever our communities, our Tabun Makurina, Narabata Narunika, but the kind of idea you will be for one and take a Korakora, I can't be better. Daran to kolokora mentai, to kolokora mentiang, oh sabi wariki. Ari yon na mo tenga to watch kolokora yon. Pa akabedi yon tiswa, pa anerian tawag mo yon dumise. Nimangana ar the energy planning department.
2: Yan na tiswa yu, awakabedi yon kyo ameta na ko akiana makuri karikira ki yon kolokora ay ka. Aki pepene, pa anerian karikia kinakia mentapo ni makuri. Patan makuri ato kolokora yek pepene, men karikia na yang apay ki ay a license.
0: Nan na kilan naman tiswa yu, o yay makan te bote ki na makuri, ikatikutik yon.
2: Kamu nanti tak nak nak nafisin misa, nawan temakuri, ente terbon nampak.
0: Kalau wa tenung aje, tuwala wau aje, ah isua awa aje, wau, yaman.
2: Kini tak nak nak email address at registry.cst@misa.gov.ki.
0: Anda mana yang nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak n

Amen. Tapi wana pa yung rong responses sa kanakwasan mo nung raya kini yung kandi. Wanda tayo yung kandi na ditana kong ram met tuwan na rang katanwata. Nanokawa kira tangira kinabin ako na ibukin tinga po ngayon.

Nako yan ako raki, awan na usu, ororon na ko taripia tanoy yon tapito wia, tarawa. Ausun po na terepu kanikua ntapo aki kamame na yegi. Nasina, sibuna ntapo nako. Sa ko sa mete kukuri, payasa ni kaya kabitiana, sinara o sipura, maanira metarira mwantitangiraki, taripia tanoi. Ebene rapatana na nausina sina dikan nuto, yetantene ite maiku nuwakaani me tepura tento. Enakaya kita patana, nakon tepung ya temanipung isuan tepetempa, wanga wapi maanowa. Takatana taan ya nako meire ya nasina mesipuna, haika sikoy muyina metangirana. Hayung kanirian takatana tanano kawa kayo ria tangiraki, chenene hapente roi metakapaya.

Ante, me tona pe ngong rami na nante te nga po ngay te stangura. Ante rata ingay ay pun si vanua rik te minisa ng poro ay te awat vanua ke. Ante te yung kanne na mga rita na ko rik yung rami ay rong rong responses sa kya na mga te me tona pe ngong roro ni ko me kanuan waya na pe na nante nga po ngay. Ante mga te ita na kong kanne tapi ko ra wawam.

accounts te ka stamps ibukin ko sa nakuan ka comment te ports gana ko na internet banking ki IP ibukin ka pa ka checks ayo para paran ana bank account te checks aren te accounts ki dipes comments dash sweep account o nampan te accounts to wana te nuwa nuwa awa to wana o nuwa to wana nang kana ko na internet banking IP ibukin ko sa nakuan nam ka comment te ka stamp ayo ka para paran ana bank account te ka stamp aren te accounts ki dipes comments dash custom sweep on ampan te accounts to wana wowa ni mewa wanua to wana wowa kia. Tera beka iria ina taya imain karawakin na upakamane online ke karaimane online ibukin au kapaka text ke khosina kwan ka home and support. To wana kubunde ina taam tin nampa ke am text identification nampa. Kona puni mea tata roi batira te text sari kuna kapaka ke ni kaisa kia ane ibukin teririkira o ira waroi te maisa ina gini kapaka. Karawam karaimane o taraya paya punnes roi aran te accounts mea nampan te accounts aro kuna karaimane na koyai. Kawakin roi bepan ke muinam deposit slip ke am transfer confirmation o karukoi nakon na ofisin te text me te customs ibukin makuriakin nikira nam text ke kosina kwan nam kako. Raka kawakin karukuan mi nam online payments ke transfer confirmation ibukin nam karaimane online kiam kapakaman in text na opisin te text me te customs. Te wana imontay na ta kion makuria ki am kapaka text san ibukin nam sinisinin te text ke ibukin makuria kin kwasin akuan nam ka ako men te port. Kuwa uwa ina punukona na penwe akuan nang adedi post yon kongurungan am text ke kako wake anak kwasin ako ki men te port. O tenua ina kawakina ki patayan tawan mi. Kana ye iri kama kansi sira kini kama ya tata riki yon na ya bank account o bisin te tex me te customs o reita kama nampan tarapun ke email na kon na ikai. Tex namba tarapun isuwa awa kia wawa towana wanua akia onuwa. Ke isuwa wawa kia wawa towana wanua akia onuwa. Ke isuwa tenua kia taburu tenua isuwa isuwa isuwa. Ke obisin te tex nana hit kwa taipa iri kia isuwa wawa kia wanua towana towana ni mewa onuwa. O isuwa wawa kia wanua towana towana ni mewa onuwa mangan te tex ari London I Christmas. Ke email na kon tex at mfeb.gov.ki. Ibukin te custom taripo namba isuwa ni mewa towana wawa onuwa ni mewa tenua towana ari peso. O isuwa ni mewa tenua wanua towana wawa towana. Wana gue wa mangan te customs in London ke email na kon info at kiribescustoms.gov.ki. Kamrapa meron te kamisina nte text.

and Visa Agent na koi mi business yon South Tarawa on top of the yana network for the phone tam na meuri ko kaina no ni kare kare kam kare ke mani kare ke pa ina misto gana ko ri pa Visa Agent ko konan po ki a customer i bukin na kare ne mani po mani nte tayari a kaina no yai na man nam community yane mai kam ne o ina konan de kam kare ke mani nem tayani kare ne mani o po mani a ke po korwaya na ko nam customer sina ka tawro de training a yak ya pona on tawro ni po ki ko ipukin kapira nam kare kira ki ayo pa na ki a am ka nga nga ki am daro me yai ka tayya po ki a rapota no me tapa ane aja ka temane ka ri yona na ki ka ponga na ra ka tan temane ipukin te pairian ki a kawa kira na yamane ni ka ponga na aja tare pon kana ko tawro i pa ko kanti ki pa ten tai sa agent a tare poni ara nam pa aja ki a pona a wowa a ki a wowa ki tare pon na ko ni suwa tenua tawana awa ki a ki a wowa ruaiwa ke isua tenua ki a awa kia kia wanu wanu mea wa ipu kini poka mpesa te saka pepe te amakuri inano ni mea

0: Wakanena pere itandiki ya uti nere nina koi. Ando anakina mea kwa spasa nora ya kina never the same again. Kupunti meto na pe nunguran pundoro na ina pe yon uso tira kente nga po ngay. Tebui meto wana roin kai dimini simin wanua. Te song rakis na mga kai na kwan kanina kundi kita na yarung runga responsi si bukim. Te educate o ay temise. Kani sa mga pun wakina kume pun. Te itandiki kakanakurawan na ko kanuan spangam metabim. Haki kuna mga tapi ni mawakini yon yang oina pe ina nun tangay na ay. Ari kingwe di kwata pen kain kakatauroi kona peki na konnam susta mem termeuri ya pon deita de panan kameuri na koim kai teme ton ka kameru roko han pon roroni na pen kami men na studio yon pairi ki tarawa yon meuri FM 89.9
1: Educate pon to wana me ko kon na kari gira ke te pota ki ibukin deire e hamun na ne kari ke pete tau tia kan ki ri pes no asteria menin ta kari gira ke ayo pon to buina deire ki onsan wa kina ki men wo wa tenga wo bi na tenma ai kai kari gira ke ta pewa a ke asan wa kina ki dinan ta kari gira ke ayo ka kora kora ki narun tia ngare ire ya ta meru a ta pon deire wa ro kwa narun na ya var var na ya koro pokin ki ri pes oni na tang a ten deire ide ka me onai mahurin yo awa on kari ga deire ide ka ta ta pwe men On maniya atyain bagani. Owai nganwan anakano tiriri. On katau roi pahay nangariri. Ibukin na nakin tirapakaw e hanwan pahay itangkay. Ke uapin ato wana sentry. Ikakuruan na nang nayo awai tay makuri ka akarawati Iron Educate. The Jitsi to the Gender Equality, Disability and Social Inclusion. Edi metwa Educate in tarikibay matipota ki ibukin deire ni kultuha te ECCE to the Inclusive Education daraya patiriri. Imenu Onen na koroy buti ate in katen. Literacy and language. Katameruan te barabar, tukurupo ki titete o te kakawo. Ito ina to ang educates ni karikipay na tipota ki bugin deire. Nibulto ka de primary school, ibugin te muandinan, ibugin to karakito wana wawa o de cool start to English, ibugin to karakito nua o wawa. Meokunyay ate in tungaru ke professional development. Karikirakian ayoko na pay aratan deire. Ito ina to ang educates ni karikipay na tipota ki bugin deire. Nibulto ka KTC. Yon di yakinaya aratani kay diri na tandeire wa ongan ka korakorati on dapat pe ayo panapay on ka nero ya isko way diri ay ka ata nero pa yonan ka nero ariki ayo panapay ate o climate change and resilience edi metuwa educate ni karikipay na tipota ki bugin diri imakuri meti policy planning research units o te curriculum units ibukin ka metuwaan ka kaini peyri o kalinan dongrongan bukitakin kanuman po kanuan dere menna yo yonan ka wa yesa dere pa anariya kinia ate ka hanne ka hona ande ke menna rupai o ate aire gire ke men tujita kin kanuan pong o waru yende to koi ka hanga ai kai idere kin ma ke asan ne so wai kai ne pe khari kidaki ai ka e wa ke ne pe yen yana pou to ka educate na kon te bota ki bukin dere the teacher registration ke te pou to ka na kon ta wan ni ta dere Sita, kete po to ha na kon na yikari ki pay po ta ki bukin deire merere naro. Raising the pa, waro kwan te tamero ino nanti po ta ki bukin deire. Kemis, tawan win bongorong o ibuti ya reire, atende reire, o sarire yon ki dipes. Monitoring and evaluation. Inanwaki no katamero an makuwaki, akairi kiri ki mate ESSP, ki anakano aningi te po ta ki bukin deire.
2: Finance management. Ki kata meruan na runti bebero nga oji tararua yon te kata ni mani. Owai pati na ship ki kakurokuram di kari kipay merapatan ako haki akan ni bubuo ki metiriri.
1: Educate, punto wan na mi bukong na nakarikira ki tipota ki bukin deirei e akan wan na ikari kipay kita ubiakan ki

Oh, and then a bit. Kuna mani kwa sipasa nungura ya kina loving God, loving each other. Wari ya wisi dana beruani kato kwa hirana rata yon. Meori FM 89.9. Hina nante, deitante, wuso te ira kina pente nga po ngayoki. Na mwanda nroro kontu kina kanon wuso te ira kina kaika nga satapin tamatama rakiri kina konti arata yari. Sena te matanwa mga wakina kuna pa ina nuna ke ina nante kanon te tangay nei. Ngayari nam tapani kupon roro na ina pamayay. Ona kwa kamuang kani. Onguram. Kapanian nam kongrare ki mototo yang oyan de minisei o yang mga tori mi yang kanni me deitan na pyong ram nana kwa kanana meru rori ki kausu na bera presten stanes mamau ayo mga kanam kongra yang oyan de minisei.

0: yang wanya ntemeni seg. Yaitu wana terongorong ya tukan di newspaper. Hapun rongorong ntemena tiaini adiakastuwa nasina tiaini waririke ni itiran takawai. Wawa tepongi mwina ayako niyaki titi tiaini ya hii. Hapun timetuwa ni ikeiki. Mea purangi noi mwi kamewana. Punna kia irora, astukuna ntimetuwa ni miyaun tepongi Mkiyaro na pasta ki kamara kiaki, kentararuaki, irouya arakarki arausu. Imaine ya kufungiaki, awayakame ni nyango tiaswa, payanakarikiko, pakaina na usu. Tepaipara ya pantiaki na tirongurongo ya kuawa, ipugini katiana na usu tiaswa ntio anape. Tiaswa, yasa nikaroi paini kapiani yake, ikona ipukira, pasinaira, andiki pakaina na usu, payongan sipaka upaina na koira, ngaira aikanasna. Nikapiani ya wameta, akarika kirun tiaswa, mesaki nikapiani ya wameta, nasin tiaswa. Tekawai na konte rinna ko inano na usu jeswa, pon men menga pungye kim kawa na konte usu wan. Komo andi ki pakain te usu na ometa, nke komo ni pungye ki. Me konari ki pakain na usu jeswa, ni pungye kim kawa. Amu usu ntaam ni iron jeswa, ipundangi ni kakawa kiriki na kon amu usu nrapata. Ibu kina pa iti imen, on na kieto kina. Nke miri miri ngaira, apun na kiara kona, pasapun kakata na pe yaya arakaro pa natararuaira. Anakari kira keira, awa narire inira. Awa ipunne ya kakeu na piangai yonkoye, are sipungi yaki panasin tiaswa. Yaki kakangai pa, saikawai. Sipundia ini kakamara kiaki, andeire inaki, arura ni mewe bou, inanuni yesu. Ngaisa menga mwani mewe raika bou, wasika inanua kamuakira irou ya tarira, memane rainanun tiaro. Wanakari kira keira, pasina mea kanikawain, menanuni yesu, asaki, nipundo inaristaku. Nasin tiaswa, Apondia inungotea kana kontepoke atapu ya tepaipara. Nkaipo nani anapoki ndeirei tewari ya karikira. Arepondia kinara arora ni meu. Arausu inanontiero ahatai ya pa Yesu ya sanimeti ipukin kaparaki narapure. Awani mengaus mentimeti. Ponsi ingai ya konani kiasi kawaira na kontemera rikarawa. Terini inanon nanausu tiaswa inanonakiai. Pasinakisi inepoye inanonte umantapu ndiara. Mesina nepoye anape nikatuwa pong inanoni meura. On kamo ni bayan taina sina ko asana pe narora nta tangira na koi ani popok na koi arora na yangoya de ministe
1: amen yangoya de ministe na pe ko spesa na ora yakin na rebon kapen na be ora yakin na nte nte nga ponga yo ke on na tonan kan de muina me ko kan pe na meroro kausu na pera
2: Na koi mi ka en peso unumane a unaine. Tanti te meia a kaunsera. Na tanui nara mea kareesa te rorondikirak tani pisinis. Communities, NGOs, development partners o i ka en peso ni kapene ndeita ki makain toko tarawa. Tarawa te ina inal. Tarawa te ina ieta o i ka en kiripes ni kapene. Ni pana ante mea o te merurung meiro natuara a maka Akam na pene ni mauri. O meroro enako, ipupoto yon katano takin te papayri ibukin kamenomenu, mauri mi o tararuan tira u yon piso. Inanon karawan te mokurin karipupaura ke the state of public emergency. Are moana ki mente kawapong, te uana iay pong intipetemba, na kontokono pong, imewa iay intipetemba antiririkiay uwa tanga wapi imeonou. Na umeroro ane, o akaturuturua ki paika akakawa, te uana, te ongataeka na kontaia ni pepaire. Tuua na kaisis, uua irakin nana ni taia ni kauring, zero, pa enapusirawai te makuri, are karepuia ni paura. Ata katenua, kunda rapubusi na kunda tuara, pa enate imetoa, ni kawakina apara, te pota nometa, atani makuri, ata karepu paura. Tenamakin, Zetayere imeroro iyai, kitao amina mekin, kami akika mongora na umeroro, zetayan, zeyaka kira. Ina iyai temeroa, tenano kukoraki, maate meako. Kai zetaya pa akaripuya ni paura, sakitipai apibiti. Ama iska nganga, kitanaan risk, eika aki kona nataki. Na iyai takantani nga ya papaki, pa ananakoroi, pa imikapari. Nam zetaya iyo, Au meroro ena popoto iyo an chaka kaitau. Na chaka rapa rapa, nche ibu kin chata utek, o kaani kiripes. gawaki wairang ina korai temakuri dan korakora teibubu ki merenen dan apota kini makuri nakote tautek na ya kampana apota ki yake iname taki tenan NGOs tanti wa maisiri erang ka kukure iyo wa eko atarai ti karekipai erakai pana wa sipia kati metoan ya moana te kaita uepes na koi ara development partners te tautek o ika New Zealand data ki mea te ai kamisen in New Zealand o ika in the nobi si kiribas i bukin pe parongan mea piria ki nan doko ia ka in the New Zealand Defence Force o ia i bubuk na nga i kapas i datikin piria ki nan doko ia ka in the New Zealand Defence Force o apun koro inapa ko astambe in tapo ni kamenomen ke manepa i bukin da ika kakputu a ke amen in tapo kan au kaita u epes na ko ia ka in the New Zealand Defence Force ibukin wakinan na makurian sa karipo paura. Nang kakaya hindi ki paura, apon na iyayango ni katanaro ke tayo tsekin ko letwais. O ni ngayi ay kato karana ko metuan te makuri. As kakaita upa, ina koroi tayin karipo paura. Nte nana, ari karawa ki mente uwana, nte petemba, o ni karipo paura, nte nuno, ari karawa ki nte konupong, ni meuwa, nte petemba. Ya kakaita una pa na kondapatay kati UNICEF ibukin tiangareirei na koyatay. Kaan di kiribas Red Cross kamdang pesendapa ibukin na mibubuki ntararuaya taanimea kanimaniataya. Ni kutaki na kareireia ya atay. Ya karapaya na pataanti ya kiasan na ngapaya ni bubuki na koya kaan maniataya ndaitanimea uya kaya ya ration. Ataanimokuri de muasa. Aki hati metuan si kudadikia kaan maniata. Nangare ire ina pa na koiya. Au kaita unja taie ya kana ua. Nukiri ya na puota kina koni mokuri te tautaya ka kitana administries. Ati judiciary te tapo ni kapu ui. Deita ki mea anakampana te tautaya ka kitana neso uis. Aro mea ya kareksa. Ti UXO task force au ikaina uopis. Te sakurupo kina konta cabinets. Taani kurupo ki mea kaina yaopis. Te sakaestua mea kaina naopis. Kind the National Disaster Risk Management Office na yai bubuki bukini karawan di survey akamene nan na yai transport bukini kamai ngaya kain peso na koni maneta wai puni kami ini kapene ake kamasa ni bubuki ni itera ake kamais irangin ko wote tak ade paye ka amais aka pibiti ate mokut kam pesenda pa asna kati metoan at this juncture I would like to acknowledge and commend the New Zealand Defence Force for an excellent job. This is an unprecedented event that we will always remember. It is also an event that further deepens our diplomatic relations between Kiribati and New Zealand. On behalf of the people of Kiribati, especially those residing in Peso, South and North Tarawa, and nearby highlands, I express my heartfelt gratitude. Sinapu Satwara and Montemaka, Pena te imeto ane kawa kini yepera awara pota nami. Mane yororo konto kina umiroro wa yaka toka yora ane peo kiribas are te meuri terai wa te tapamua yora ni kapeni. Kambesendap. Ami taponi pe iya mangodi. Peristens, tanis, mamo.
1: Amane riki kwa kalkina na rungurungu. Kausuna pera ibukinti. Deitan kanuan te takauringki o takamea tatariki. Naru nari asana pen teki na meimaina. Inanun na na meruru ayo. Mengen na nete songura o nete yung kanis na mga pun timetoa. Wakin ako na mga pun kakameo kuriki me deitan na ko aurinirin na ko yung.

men naragati nakon kanwa naratay ay kangaro ayo meuri every may 29.9 gibukim kisa sa pay rongoro kisa rere inyo awal pa na ay kaon meki nagi akyan na dimeto ande gipataan kong oray ko iwo weko ante irarikim tayo meuri FM 89.9 itimeto ang kimeri meri nipeko ibukim ay bukin na pera ay kiripas.

0: atakatenua kwenda rapubusi na kwenda tuara wa ana timeto ka wakina atara te pota nometa atani makuri atakari popaur tena makin de tayari meruru yai kita amina makin kami ake kamongora na meruru de tayani te akakira ena yai te meroa tena no kokorak atema kaisa taya pa akari puyan paura sakite pai apibit amais kanganga kitanan risk eka agi konan natak na ye chakantani nga ya papak pa anan koroi pa in kapet nanje sai yo au meroro ena puto yo an chaka kaitau na chakara para pa nje ibukin je tau ta a kan kilibes ko wa ki wa rang na koroi te makuri nan korakora te ibubugi merenan na pota ke ni makuri na ko te tau ta na ya kampana Ota kia kia iname ta kita nani NGOs, tanti wa maisiriki. Irangi kakukure iyo, wa kwa taroi ti karikitai era kaipana, wa sipia kati metuat. Ya mwana ta kaita uepes, na kwa yara development partners. Te tauteka wa ikai New Zealand, deita ki mea tia ikamisene New Zealand, wa ikai nanobis ikiripes, ibukin piparongan, mea piria kina ndoko ya kai de New Zealand Defense Force, wa ya ibubuki, Nang ay kapes. Itatikin pitiya kinan rukoya kain de New Zealand Defense Force o apun karo inata ko stambe in tapo ni kameramen. Ke maneta ipukin na yakakagputu a kemen ang tapo kan. Au kaita o epes na koya kain de New Zealand Defense Force ipukin wakinan na makurian sa karipo paura. Nang kakaya hindi ki paura apun na yayang o ni katamaro ke tayo technical advice. Kun ngai ai ka to karana ko me to ante mokuri as ka gaita upa ena koroi tain karipo paura jena na ari karawa ki men jowana de petemba an karipo paura jenu no ari karawa kin jo kono pum ni mewa de petemba ya ka gaita una ba na kon daba tai ka te UNICEF bukin jang ari irei na ko yate ka inde kiripes Red Cross kamdang te sindapa ibukin na mi bubuke Dara ruaya tani mea kani mania taia. Ni kotaki mea kari ireia ia a tae. Ia karapaya na pa tanti ia ke asan nanga taia ni pupuk na koia kaini mania taia ndaitani mea uia ke ia ration. A tani makuri de muasa. A ke ati mea tuansi kuidadikia kaini mania pa nangare ireina pa na koia. A ukaita unji taia ia kana ua. Nukiri ia na puota kina koni makuri te tautaka kitanaan ministries. A ati judiciary ya tapani kapuwi. Data kita anak kampanye tetautek kita nanya sois, aru naya kariksa, diukso task force atau ikannya wapis, jasa korupu kita kontak happiness, tani korupu kita kainnya wapis, jasa kestua makainnya wapis, kain the national disaster risk management office, naya ibubu kita bukini karawan di survey, akamene nanya naya transport, bukini kamai ngaya, kain peso nakon maneta. Wai puni kami ini kapan? Aika masa ni bubuk ini cera aika amais. Irang ini kau wajah tak? Ada bayi aika amais, aika pibit ya temukur. Kami bersenda pa asna kati metuan. At this juncture, I would like to acknowledge and commend the New Zealand Defence Force for an excellent job. This is an unprecedented event that we will always remember. It is also an event that further deepens our diplomatic relations between Kiribati and New Zealand. On behalf of the people of Kiribati, especially those residing in Piso, South and North Tarawa, and nearby highlands, I express my heartfelt gratitude. Sinapu Satwara, I'm on the mark, Pianatimeto and Kawakini Yapara, our reporter Nam. Mana Yoruru Kuntukina Miruru, Ayakatoka Yora, Anapau, Kiribati, Aritamauri, Troy, Ate tapo mo yaran kapen. Kampesendap. Amin tapo ni pa iya mangodi. Peristens, tanis, mamo.
1: And kaisa i-chent, na kuimi business yon South Tarawa on top of iya yana network for the phone, kam na meuri. Kukay na nuan karikari kam karikimani ilarikin pa yun ng store, ganakuri kipa M-Pesa e-change, kukunan po kia kastama ipukin na yakarinimani, buumani, ntetayari akay na nuya ilanon ng community yane. May kamne, o ay nakunan di kam karikimani. Nantai ani kariniman yo pumane ake ya pokoroya na kondam kastama. Sina katauro te training ya ke pona on tauro ni poke ko ipokin kapiran nam karikira ke yo pana ke am kana nga ke am daro me ye. Kataye poki ara pota no me tapa. Ana ke kate mane kari yo na na ke kapona ara patan te mane ipokin te tairian ke kawa kina na yamane ni kapona na aya taripon. Kana ko tauroi pa ko kanti ki patian paisa agent. Tareponi ara nampa aya ke pona awowa ake awowa ke tarepona kon isuwa tenua tawana awa ke ake awowa ruaiwa ke isuwa tenua ake awa ke ake wanuwa ni meawa ipokinu pokam empeisa te sakatepe te amakuri inano ni meawa.

Men narakati, nakon kanoa narataya ikangaro. Ayo meuri FM 89.9 ibukin. Kisa sapay rongoro, kisa reire inuko. Awai pana ay kaone mekinagi, akena time to andi hipataan kong oraigo, yuwa weko onti rarikim tayna. Meuri FM 89.9, itime to andi merimeri, nipeku ibukim, ay bukin na pera ay kiripes.

men narakati na kon kanwa narata ye kangaro ayo meuri FMA 9.9 ibukim disa sapai romoro disa reira inuko awai pana ai kon mekinaki akena dime to ande hi patan kong raigo yuo weko ante ira rikim taina meuri FMA 9.9 itime to ange meri meri nipeko ibukim ai bukin na tara ekri pesa.

On te me dona ba un ram ina nte ta wana wayon ka isa wata kroi na kon wo waran ka ite mini simu in jo wate pui me wo wa ha ye pon wa ke dikin te ta na ko te panan ka me ori na koim e mon te mai tere tere dikin an nte te me ton roi roi nte ta wana way a dikin ka non na pe mi spanga mi ke khamasa nwa ke na non nte nga pon ena ko ni kar khwa e sa ma wata ke na kon te ta wana wayo kan tani e papa ke pato ka mo ke kai me na mi tere me ori me mi su sa ke ina non te spanga mi na pe na non te ta pon ngai ta kan tani nga pa sna te me ton roroning kami mepon kanuan nako arawa ken wowo on ko kongra nako imi dete yong kanen na mga kokar kina koim ana meruru kausona pera kaya pun sanu takina kontepi me wowo.